0: O di lu agiju.
1: Yes.
0: Ni bi ti ya agba toju.
1: Oloruko Jesu.
0: Ogo re pamo si.
1: Oh yes sir.
0: O ya jade nbe.
1: Oh Jesu.
0: Edward Delica.
1: Yes sir.
0: Mo wonu jukujuku ase.
1: Oloruko Jesu.
0: Igba aye.
1: Yes sir.
0: Ti won fi di ogo re mole.
1: Kabiyesi.
0: Bayi lo luwa wi.
1: Oh yes sir.
0: O ya ko fo.
1: Jesu.
0: One of me see you.
1: God bless you.
0: Second best.
1: Bene.
0: Am I BSL? Am I Kibbe?
1: Oh, yes, sir.
0: Assassin Yagba.
1: Assassin Yagba. God bless you.
0: Whoa.
1: Oh, yes, sir.
0: Miruba.
1: Jesus.
0: Assassin Yagba.
1: Assassin Yagba.
0: Come on, me let go to go.
1: Come on, me let go to go.
0: F for Jade.
1: F for Jade.
0: If you have a barrier,
1: then
0: you will
1: be
0: a seller.
1: Assassin Yaga.
0: Don't move in, let's go to go.
1: Don't move in, let's go to go.
0: For Jada.
1: For Jada.
0: Oh, yo.
1: You go to Assassin Yaga. Don't move in, let's go to go. For Jada. Ya.
0: Jesu.
1: Kabiyesi.
0: Onda oruko oto. Ni eti mi.
1: Yes sir.
0: Mo gbohun Oluwa.
1: Oh yes sir.
0: To ni agbara.
1: Kabiyesi.
0: Iwo nfi tara gbadura nibi.
1: Yes.
0: Iya agba nba mi ja ninu emi. O wi pe
1: Jesu.
0: Abdul Latif oni bo lowo ohun. Tani je Latif. Iwo lo tun je Latif. Iwo lo tun je Atanda.
1: Yes sir.
0: Omo Taiwo. Won ko sinu igba
1: Jesu
0: ti won di omo.
1: Yes sir. Kabiyesi.
0: Ase enu mi
1: da. Oruko Jesu.
0: Oruko Jesu.
1: Yes sir.
0: Oruko to ju gbogbo oruko lo.
1: Bello.
0: O so gbo o iwo.
1: Yes sir.
0: Ate wo o wole. Ati fun wa loruko kan.
1: Yes sir.
0: To ju gbogbo oruko lo.
1: Bello.
0: Oni ni oruko Jesu.
1: Yes.
0: Ki gbogbo e kun ma wole. Mo kede ni oruko Jesu.
1: Loruko Jesu.
0: Iwo iya agba yi.
1: Yes sir.
0: O fa orun ba.
1: Hey, DJ.
0: Yes, sir. One jade lo pa yagba.
1: Jade lo pa yagba.
0: So go ti mo wi.
1: Yes sir.
0: So pe aran si yagba.
1: Aran si yagba.
0: Tonta ko ti mo wa ye wa je.
1: Tonta ko ti mo wa ye wa je.
0: Jade lo pa yagba.
1: Jade lo pa yagba.
0: Oh yo.
1: Loruko Jesu. Eh bebe ma. Aran si yagba. Tonta ko ti mo wa ye wa je. Jade lo pa yagba. Jara!

mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni oloni oni toje ojo Wednesday ojo anu gbogbo le ni bo le wa te tin gbo mi Pastor Dekunle Epaphras woli yin ni ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank temi dire market gba giti tun ni ilu Ibadan agbara adi amura ale fun ipade 77 bo ti je pe ma wa service loni ninu ipade agbara gege be se mo ojo meta la ki fi si awewa enikan bi ibo ojo Sunday oni ranti ojo isinmi lati ya simimo se ra won ojo meteta yi ojo ti adua mo down ni ojo elekeji ni ojo Wednesday oni wa bo si ojo karun to tumo si ori ofe o tun wa bo si ojo anu wa gbo mi ti ori ofe ba dapo ma anu ninu aye eyan a si pari e si yanu equal to undeniable evidences miracle iyanu ti o se foworo seyin ni bo le wa te tin gbo mi eyin ayan fe mo fi gbogbo enu so fun yin wi pe ikan ninu awon ojo ninu ojo o la ro yi e dide nle mommy e dide nbe e dide nle daddy ati ojo jimo loyin ojo ojo meta ninu ose to ni agbara ojo jimo wa ni 77 to te ibosi ah mommy ati daddy e je sari mo bo ni bi pepe e je ngbadua meta ti olohun ki ko fun yin enikan ladua meta alakoko ajo sepo ni to ba mo ko yen tele wa leyin to ba mo wa kunle mommy e wa do bale daddy adua meta kan be ti olohun ki ko ni iru ojo anu bayi to ni ori ofe nu today is 5 ojo kan osu elekejo te aye re ojo odun 2026 enikan ladua meta adu ope la lakoko olohun ki ko mo dupe temi daddy se le do bale lati dupe ti mommy eyin na kunle awa to se lore la ndupe awa to se lore ri he eje wo won ma mo bo yo gbe raga la ro yi oya pastor mrs temitayo e gbon soke ka mo gbon re

0: Shamulumola agbara ba mo dako ipe adekunle o agbe mi na soke
1: asotele kanidilogun 16 fi kara sami eleyi ni aye kan to wa yi to fi ku onu aye o ni pada yawo ere aha tani o fe yawo ere tani o fe yawo ere o ni yawo ere amen asotele ketabilogun number 17 kolonjo fori ti dopin enikan ni ori ibo ni prophet yi lo ini so fun o ini so number ti mo lo iti jo re nkan ki to dawo duo na wa soke tori to ba ri aladua tan igba yen ladua ngba lowo esu lo ni omo re esu ni oya mo yan mo yo han dinu oje ke number 17 lele laarin oni sojo meje ire mama wole lera aha akolu koga alati ati alati connection ati connection orenye ore ranlowo blessing upon blessing back to back yes oluwawa ele ni aso tele kejidilogun number 18 ye paloma gbianju lati kan fese kan lele lasan ki sare soko to tun wo bata pada o won ni so fun ko wo pada tin ba ti soto temi ni pe kan je ka se kan le lasiko yi mo soto iwo lo mo bo se wo ba te pada eyin je pe ba to lokun le se fe mo tu o ma fe to 3 days to se tan a ti pari adua wa no wo so ke wa e mo pasembi to duro si o ile kini won pe se bi won na pe ni ile ogere won ni afoko yeri ni e awon kan pe lalapo ka bo talapo re la wa mo si o ile o leti ile o lenu asoju ile gan loju ah eni ba sami lori ile to du o laye yi wa sori ile laye sami dada wa sere le lori ile lori ile mo ni lori ile wa bimo wa jere wa jojo omo wa kole wa lo moto ki se meta ki se moto mere ki se na wa gan wa lola ile akogbe ile akota aseyori ere iranlowo kere o la agbayeja o la yeja o la yeja o la agbayeja yeah number 19 ini so mo ko wo bata re number 19 are you ready ibi o ba ti re o si ni to stop iti je denu ko agakin to daka na wo te ba pray to go ba ti se adura yin o ti ka ogun yen ni mo ro pe ogun aye yin fe pare na wa si mi so na si ibi o tun to fo ise na wa si mi mo pa ni ase ni bi don ni se ipade awon aje nitori e nitori ome nitori olu ome ami ni o se ara ma tu wa ka ami lele ara ma tu wa ka Holy Ghost fire yo eni kan wa nbi omo re kan sonu bi mo se nwo on fe pa omo yen lo la bayi omo re kan sonu wa o tin wa ka ejo sare wa mo kan ri ton fe eni to fe wa gba party e ola lo fe wa igbawo le tin wa igbawo le tin wa ki lo ko e
2: last week Mansur
0: lati last kini
2: lati last week
0: ose to lo
2: ben
0: leti nwa ini yen
2: ben
0: sokunrin ni
2: okunrin ni
0: leti nwa ka
2: eh
0: mo bi o wa ba
2: ah mo bi o lo je ntan o de la do mi sawonu bo se tan nu like wonu le mo
0: o je ntan do mi sawonu ko de wa le mo e pa tan fun Jesus can you see prophecy can you see the prophecy ola le to fe gba party e ma wa toro ti ko sowo awon arabi ki se bandit o awon to fe loyan ni o tọmọ n ta party mama so fẹ ri pada
2: o fẹ ri pada
0: ah ah arugbo jose le se so fẹ ri pada
2: o fẹ ri pada
0: eh ki le poruko e
2: Mansur ibe
0: ah mo ko Mansur ni Mansur abi
2: ben
0: ki lo je si o
2: omo mi
0: omo re gangan
2: ben
0: o jeun to siwo
2: siwo lojo mi sanwo
0: o do mi sanwo ta
2: ben
0: ati gba yen lati last week
2: ati wa
0: e ti wa kakiri ele bayi o ti ko sowo lota awon people kan o en to gba party ola lo fe wa se mo le pray
2: ben sir
0: abi ka jo do la wo ko fi mo pe yo paro
2: mi e ni ni
0: eh
2: ko e ba mi se leni
0: ki jesus se
2: ben
0: sai lo pure water kan wa wa pure water yen o fi ra gbogbo body e ma so oro kan si wa wa la pure water yen mole ti pure water yen ba le fo ede aye di o ma won to gbe wa kan release e wa ro me ko mama le wa njo sunday won bida won ma release ensin sunday lo ma mu wa sibi ase olodun ko wo omo re ri naro ko wo omo re ri ko wa omo re ri ko wa omo re ri ko wa ri kia alafia ba fi labo bo de ba e.

0: then Tony Baku, Jack Wisha, ko fomo lomo le wa fe lo si wa fe lo ko lo tori pe ko shop jo first level last start ba do si sai so what do we want to more first level
1: oda Mikel Obi oni Arsenal oni kan ma lo dunu lori oro Vinicius Junior pe Vinicius Junior o kan lu Arsenal ge bi o fe fi duna dura pelu Real Madrid le wi ati le gba lekun owo
0: te ba ni le yo fi wa te ba nwa te ba nte nte ba sin nte ba wo pe elomi olulu fe lomi elemo won yi e so ti mi ke lo bi so o le joto loto sugbon Arsenal wa ni ka won wa step up kini won wa ko ma ni die loto kan ba ya ma de so
1: bro gumares gan ati mo bi ti
0: awon ni won yo ta mu si London loni la ngbo
1: sugbon
0: bo so lo nje da na ne won ni akinje mo fe lo be na e ko koko sign bo mi ke o toro lo o ro release mo to sugbon Arsenal ni wa je ka mo boya o to ni abiro
1: kan
0: step up bi di won lori e lati ra sugbon mi o le blame not just na teyin ba fe tin teyin ba ni te elomi ba so interest nbe iwo to ni o le wo pe akini you need to want see me so pa fi gba increment na a le blame we teyin ba ni le fi gba teyin ba ngba asiko teyin ba si tin kan tin ni ba jona le won fi njo nkan to ma ta tikini kan ni se ba do patata so time to si wa ni kekere odo e komo lawon na ejo ejo
1: ko je ko je tinu eyin
0: ko tinu eyin ko mo je peta
1: masun o ko yin bullet pe o tun ba lati pakata
2: eh
1: ba ba mu
2: skeleton
1: wa ni
2: de
1: eh eh kan ba yin mu eh o wa nle
0: eh o wa nle
1: be
0: mo to
1: si the Barcelona won ni kosowo won gbe awon agbabo won ti na bi almost 94.4 million pounds
0: ora ngo si keta gan ni gbo europe bai
1: che keta ni
0: keta bi kerin
1: ba ma pe won wa ni top 10
0: ma ko chelsea number 1
1: chelsea ni now atu gbo pe sporting director won deco o lo se ipade ibo kele pelu real atletico madrid lori julian alvarez o
0: e ri pe liverpool e ri pe barcelona champions league lo nle bai league yen gan o ti fe awon so what's the bad time was
1: listening? Hey, sorry. G. Oh, can you bullet it? Manchester City won ti fe gbe le Pedro Neto won ni won fe fi ropo Savio to lo sinu iko agbabolu Tottenham so tan
2: ko ma lo kola
1: eh ki Neto ma lo
0: Amasu.
1: O ko yin bullet pe.
2: Ogbeni James Lado.
1: Ogbeni James Lado go irin. Bo ni o se je leni wa.
2: Ena beri wa agba.
0: Eh e pele. Ati bi a tori pe je se pa ko bele fi pe fi pe ni.
2: Ah e ma bi mo. Eri Juve o ma je ya.
1: Okay.
2: Eh eh. Eri baba Amori e. Ati ba ko awon anle ta be ku.
0: Ah. E je si e sirayin.
1: Se so ra Amori
0: be. E do a won ta si wa ni mo wori. Is that for Mr. Boy ati ni to e mo wori.
1: Abi ja Pedro.
0: Ata Pedro on Star Boy ni ke fun mi ata Pedro ke fun mi ni to na.
2: Arugbo
0: wa mi lawon odo arugbo bawo
1: agba ja ma lo le
0: lawon wa pa lojo Friday ba se je kan na
1: bo na
0: se for the loser na ni a ro agba da kan fa cons wa
1: ki won win
0: kan yo lo ni kan yin win kan isto yin ayo ki gbogbo ka ko soju mo mo fun won lawon lapa lojo Friday
1: bo se jenu Burkina Faso won subu sowo South Africa lana mi ayo kan dodo ni Tanzania awon na subu yo keta sowo iko agba ball Ivory Coast pelu meji se yo kan loni ni Nigeria pelu Egypt yokoju deja agogo mesan Malawi pelu Zambia agogo mesan na ni won koju ara won bo se janu eyin temi e ja ma sire dada gbogbo en te nbe lojo pa aye lujara mo dupe mo mo lori e seun ajosepo.

0: da. Se ori a tupa la yoyi.
1: Do.
0: Nobody.
1: Body.
0: Latin where you leadership.
1: Alright.
0: What you mean la retani? Share in lojo ishego. Oh ni a rebola meeting abo. Oh ti she ile kaka. Ele iti wapani. Barefoot ni webu energy college. Ele ye, ti ojo kodi mima. Ipe, wanyo marisi. Eh, tu eko agbara oro. Ile eko ye, oh ni washi. Sinu agba ile eko. Thomas, University of Science and Technology. Donbe ni osara ni ipe le eko ye. Oje eko di mima. Oni akoko idasile ile eko. Ko ti yo ma risi agbara orun re iyen nile adolawo nigba to nsoju fun igba keji are orilede Nigeria iyen o ka se mu se ti ma o je ko di mimo oni are se agbe kale eka eto ikeko ye lati le fi mu igboro ba agbara orun ati igbelarige imo ero to fi mo dagba sote igberiko ati be lo e fe ka waju si leadership o ni ka be lo
1: oga like was wobi
0: you
1: want to share? Oni lati wakati owo ilo eje ke alekun ko ma de ba owo osu awon omo osise ologun lati ida 30 si ida 70 o oni kini ohun won ni owo eyi ti awon osise omogun ohun ti won ma gbenu se ti won si ma ganu si loko kejeje wa pe kini ohun ni 250,000 naira omi boya ko lojo yin ajo omo ogun bayi eyi won ni alekun owo osu ohun o mo ni are je ko di mo wi pe yo gbera so bere ni ojo kini osu kesan odun 2026 ta wa yi gege bi atejade yi ti o ti owo olubadamona pataki si are leka iroyin ohun ilana amotele alagba bayo onanuga leyi to fo kenke re si gboro aye o ni ojo isegun won ni labe ilana tutun yi awon osise omo ogun eyi ti won ni okun ti won be ni ipo colonel ti ma won Brigadier generals, they dori awon major general, lieutenant generals, at awon generals, bobo, one name, one magba, a lekun ida ogba, oh, shoo, shoo, one bobo, one, oh, shoo, mogo, let you to Japan, oh, contemba lapa, one, oh, what is a lebe, lati cornel, lossy warrant officer, one name, ida adota, la homo magano, siyo, tu wansi mamenwe, nigbura yo, nigbati, I want to watch your private staff, la staff sergeant, do you want to cocky yo, loco KJJ, one name, I want to je anfani ida adorin alekun owo osu ise lo ise oduro lo ni belenja o gba balance re abi Nigeria Tribune lo share e la ro to ni omi
0: ise ijoba olu ilu ile wa labuja ti kede wipe won si fi ofin de keke na pepo ati okada lati sise laarin ilu nilu abuja minister foro olu ilu ile wa labuja won ye some week ohun lo so wipe ipinu na waye leyin pade igbimo ileto abo ti lu abuja o so wipe ijoba ri wipe ise keke na pepo ati okada ni arin ilu ni lu abuja o nsoku fa awon isoro kankan o si tun so mu o si tun mu apude o mu gba eka eto abo o wa je kodi mimo o ni ofin tutu kan ti etun bo ti awon yo tun fi di sisi ise awon lokada ati awon ni keke na pepo ku iyen ni lu abuja sugbon so wipe sibe o je wa wipe koni rarun lati da won duro patapata lati ma se sise ni ilu abuja sugbon adiku le de ba awon bi ti won le de awon bi ti won le de ati yago ti won le fi sise inu wa ni Nigeria Tribune ni ko yan wole tense
1: o tun ya o afere gege o di wo ninu wero yen punch to jade lojuma to ni omi injojo wa pe ile ise olopa ni won mo ti bere igbese o lati tono wadi IG kan lori asun eye ti won ni o mo ni se pelu iwa aje banu leyi ti won ni very dark ma o mo fi lo babo baba ni gogongo ile ise olopa ile wa mo ti fidi re mule wi pe awon ti gunle eto iwadi lori kini wi o lori esun kan eyi ti won mo fi kan assistant inspector general of police leyi ti won ni o nbe ni agbegbe zone 2 ni gẹgẹ bi won ti bilede o iyen AIG Masud Jimoh lori esun eyi ti won ni ogbontarigi ilu mo kan lori itakun ayelujara ni iyen Martins Otse ti o pe yen mo si very dark man leyi to fi kan o ile se olopa je ko di mo wi pe AIG ohun la won mo ti ranse pe o lati fi oro wa ni lenu wo lokokan ejeje ni ibamu pelu ilana eyin kan se mo se eyi to nbe ninu ajo olopa o be ni won je ko di mo wi pe ejo esun odana na eyi ti won lodi re mo lo mo ti wa ni waju ile ejo baye bakan na ni ile se olopa to fi di re mule wi pe awon tutu re pe o se gangan iyen very dark man lati yoju o ko si wa fi di awon esun lori naran leyi to tari CID ohun to fi lo ni gogongo ko wa fi di kini ohun mule ninu atejade yi ti won fi lede gamboro ni ojo isegun gba ti o weni ti se alukoro fun ile ise olopa CSP ani ini edu lo fo kenki oro na si gboro yo gba balance re abi punch lo se ri e laaro tun ni omi
0: igbimo olupolongo ibo fun gomina ademola adeleke won o kodu are bola me tinubu o oni awon kan ni won tu oro eleyi ti gomina na so lona ti ko tana ninu atejade kan eleyi ti asofi lede oyewumi fi sita ni ojo isegun o so wi pe gomina adeleke o ko nbe are tinubu ipe ko ran ipinle osun lowa lati deyin paniyan ati akolu si awon megbe akodu lati da duro o so wi pe gomina na o npe are gege bi bagba gbogbo omo orilede nigeria o tun wa so wi pe gomina menu ko isoro eleyi to wa ni ijoba ibile ti ipinle osun o so wi pe o le ni owo to la bi 350 billion naira to je owo awon ijoba ibile ni won ti dari gba ona miran ti ko tona lo lati owo awon ti won pe ni omo egbe oselu APC eleyi ti won ni won lo sa ti ko tona ni ipinle osun ati bo se lo bo se bo gbogbo egbogbo o di wo ninu wa iroyin vanguard to jade lojumo to ni
1: all right o mi bo ba ngbe wo ske ye wo ni atele odi wo ninu wero yi daily trust to jade lojumo to ni kini won wi kini won so wa pe ijoba apapo lewa nigeria mo ti pase o fun gbogbo ile eko giga university gbogbo lati ri daju pe eyekeyi akeko to ba lowo ninu isele ijinigbe expel ye e fe patalari e kuro ninu ogba ile eko yin e je ko wo convocation gown e ko face family house si won ko lo ma gba tegun ko lo graduate ni le baba laku baba re mo ni o emi ko mo so be o
2: odun merin ko do odun kan abi ko do odun meji
1: e ba reduce e si ede
2: iyan lo npe ni summarize
1: otan
2: summarize teni oyan
1: eh ogo gege bi mo ti rikini ohun to yo gamboro ninu wero yi daily trust to jade lojumo to ni won fi idi re mule pe en ti se minister foro eto eko lorilede yi dokita tunje alausa ni o mo ti jade ti bombo bi o ti fi idegbengbe ase lede fun gbogbo awon oga agba te ma won giwa lawon ile eko ta ma se vice chancellors rectors atawon ti won je provost yo lawon ile eko giga to nbe ni tibutoro ile wa nigeria lati daju pe eyi keyi oma keko ti aje iwa baje to ba somo lori o papa julo leyin ti won ba ti se iwadi lorin kini won ti won si ri pe o mo je bi esun ijinigbe tabi awon iwo daran miran leyin to ba farakin won ni ki won fi patalari re kuro ninu ogba ile eko ohun ko face family house si won ko lo graduate ni ode ni odede awon to bi o Minisito ohun ni o fo kenki oro na si gboraye ni ojo isegun lasiko ipade apero eyi to lanfani lati se pelu igbimo alabojuto ile eko giga to je ti ijoba apapo leyi to nbe nilu lafia ni ipinle nasarawa eyi ti won ni adari igiwa ile eko ohun iyen lola fibi sola akande leyi ti won ni o mo ko sodi o to waye nilu abuja ibe gangan ni minisito ohun mo ti pa won letiyin o ni o se pataki lati se afomo awon gba ile eko wa o eyikeyi o ma keko ti aje iwa baje ohun to ba se mo lori ejojo lamba pa ni waju ofin ejo mo pe orilede nigeria ibe gangan ni won pe bi o gba balance re abi o mi daily frost lo se ri e laaro to ni fa
0: ki n gbeju opo channels lo gege bi oludije sipo are labe asi egbe oselo ta mo se African Action Congress AAC ni apekuru won
1: omo
0: yele ṣọwọ rẹ o ni ko ye ki joba yara fọwọ si iwe ofin idasile olopa ipile o ni ki ijiroro lori iwe ofin na ko dawo duro o titi di leyin idibo gbogbogbo odun 2027 gẹgẹ bi ṣọwọ rẹ ti ṣe tẹnu bọrọ o ni oro yi ṣe pataki tori gbogbo omole nigeria ni won gbadọ lafani lati so ero won ki ipinu idasile olopa ipile o to waye o je ko di mimo o ni ki ijọba orilede nigeria ki won ṣe be ki won je ki keke pa lola lori idasile olopa ipile ki ṣe lasiko ye lo ye ke ma so re nipa idasi olopa ipile e je ki to idibo odun 2027 ko lo na bi o ba wa lo to ka won mele nigeria ki won so ero won lori idasile olopa ipile ohun e wo oro po ti ṣowo re so gbogbo egbogbo o ni wo oju opo channels ni mo ti ganu si
1: oka ilai bo tin ganu si ta jo ngbenu si gbenu se lojumo atoni omi soja nbe lori gba bi bo ni
2: ijalo
1: oda eyan ra le ja sare lo taja tin be lori gba ti oni ta gba be ta ba ti pada de atupale royin o nte si wa wo yoba ambo ani gbede

0: Copa and Samsung phone for any of our M-Copa shop within near you. You still fit locating of our sales agent for your hood or WhatsApp us on 0904-997-2275. M-Copa. Own now now. Pay small small.
1: So, e ka bo pada lati e ka ipolowo oja wa balalame enu mi oro atupale royin o gbo bi ka ti bo sa balalame gba mo ti ri comrade to duro dede mo ti wo pe abalalame to luku ti amorile atupale royin o nte si waju ba ti kowe re yin la wa olodun be pelu wa o mi o ya gbe body
2: e je mo ninu iwe royin the nation so je de lejumo atoni e gbe awon dokita eyin o ta mo si na de ti dawo ife onu eleyi ti won fe bere kaka ki orilede nigeria duro ipin eyin lọwọye eyin leyin ipade ti egbe na se pelu ijoba apapo iyan ni asoro kilu abuja lojo isegun ipade na ni won ni o gba to wakati meta iyan olori office are febi gbajabi amila pelu awon alase ijoba ati awon olori egbe nadi no wa ni kale ni bi ipade ta nsoro re ye leyin ipade ohun owo ni are egbe nadi dokita muhammed suleimanu ti wa so wi pe awon ti form sokan lori opo nkan to ni se pelu alaafia awon dokita owo osu ati agbega won ni bise o ni opo ninu awon isoro to mu ki awon fe gun leto ife onu won ni o ti yanju bayi di nation lo so
1: oda je nsare jole ma papa bi ogo di won ninu weroyin punch to jade lojumo tun ni apa ariwa ibe gangan ni mo mo bale ka si lojumo tun ni o mi on to daju tada ni wipe apa ariwa yo dibo to ku keke koda are bola Ahmed Tinubu yo ri ibo to lo bi 95% of vote ni won ni yo ri o emi ko mo so be ko ba san ni lo fogoran gbari lojumo atuni en ti se gomina ipinle Kaduna iyan Alhaji Obasanni ni o mo ti jade si bombo ni ojo isegun bi o tin kede re wi pe wo gbogbo eyan mo lede Nigeria baba soro nipa eto idibo are ti o waye o lodun 2027 oni egbo kini ohun yo mo mu yes o fun are bola Ahmed Tinubu bo tori o fi igboya han wipe apa ariwo orilede ye ni yo di ibo to kun keke fun are bola Ahmed Tinubu apa julo oni ki are ma reti ibo to nlo bi ida 95% lati apa ariwa o Gomina Sani ni o tari oro na si gboro e lasiko to si so loju egun ise akase oju ona oni kilometer to le ni 100 lati ipinle Kaduna lo si agbegbe Birni Gwari Gomina o je ko di mo igbe gbogbo awon okan ojo kan ise idagba soke eyi ti se joba Are Bola Ahmed Tinubu leyi to gunle o ati ijoba apapo orilede Nigeria awon ise idagba soke lori ran leyi ti won waye niti bi to ro ile wa Nigeria lo modun mo awon olugbe ipinle Kaduna ninu o gbo balance re abi punch lo se ye laaro to ni omida
2: e se lei lo ni beji se ri lojo isegun awon eniyan gba obirin kola leyin ti o fo sinu okun iyen ni ipinle eko lati ori Carter Bridge ni agbegbe idumota isele na ni won ni o sele ni asan ojo kerin osu kejo awon to wa nibe ati awon awako oju omi ni won yara lo si bi ati obirin na fo si lati gba obirin na la gege bi awon to ri isele na se so won ni obirin na ti fo sinu omi sugbon awon awako oju omi yara fa jade laaye leadership lo so di mimo e je nti sare ju
1: eleyi
2: awon eniyan merin ti won fura si pe won je omo egbe iswap ni won ti se be padanu emi won iyen ni ipinle ebonu iroyin je ko di mimo ri pe a bombu eleyi ti awon ni tawon ti won tojo lo se dede du gbamu to si se be to se pupa won lara awon ti won padanu emi won lara awon afurasi omo egbe iswap ohun ni won ti je ko di mimo ri pe osise leto ilera me eyo kan be ninu won ati awon merin to se pe ojuse ti won ni lati ma to bombu jo fun akolu awon ara ilu amoye nipa eto abo iyun gagazora makama lo so iroyin ohun o so bi pe isele na sele ni abule maimandaya nijoba ibile mate ni ipinle bonu abule na lo wa laarin sabontumbu ati jubilangam to jina si monguno nibi ti o to bi kilometer mokode logbon e wo inu wo iroyin daily post mo ti ri
1: olodun ti e se o sa ti e so layo atalafia o kabo
2: o ma wo pa wo sa
1: emi gan duro ti o ninu
2: pe ninu mi si ndun
1: mo duro ti enu emi ni pe oluwa jojo so layo atalafia
2: Ewo. Ewo.
1: Ewo. Ewo.
2: Ewo.
1: Ewo. Ewo. Ewo. Ewo. Ewo. Ewo. Ewo. Ewo. Ewo. Ewo. Ewo. Ewo. Ewo. Ewo. Ewo. Ewo. Ewo. Ewo. Ewo. Ewo. Ewo. Ewo. Ewo. Ewo. Ewo. Ewo. Ewo. Ewo. Ewo. Ewo. Ewo. Ewo. Ewo. Ewo. Ewo. Ewo. Ewo. Ewo. Ewo. Ewo. Ewo. Ewo. Ewo. Ewo. Ewo. Ewo. Ewo. Ewo. Ewo. Ewo. Ewo. Ewo. Ewo. Ewo. Ewo. Ewo. Ewo. Ewo. Ewo. Ewo. Ewo. Ewo. Ewo. Ewo. Ewo. Ewo. Ewo. Ewo Eyan la le ego ni la wo ti mo se nu wa nle si bi labala akoko lori atupale royin ba tin takoso si abala to kan lori eto itapo ni abala lame to alayo lanfani lati so fun yin pe lame eto wa won ti wa ni kale yen comrade Hussein Abdulaziz
2: Omotosho
1: e mo wa gba pe iwoye lame eto wa te mo ti eyan ara le te ba lanfani lati pe wole daseto laaro to ni o je ti yin o to yato gede ngbe si iwoye awa tokun mejeji ati iwoye ikani Diamond 88.7 FM oga akorin o ni ejo wa debe ambo eyan ara
3: La me to e je ka jo foju sunu kun wo ka jo foye pe eyin ojoko e je ka jo foju soya e fa wa lase ka jo foye pe eyin ojoko e o boya e ba wa dasi
1: to e ka bo si abala lame to lori atupale iroyin gege ba ti so le kan wi pe lame to wa won na ni Conrad Hussein Abdulaziz
2: Omotosho
1: e ba wa salamo si gbogbo mo rile de Nigeria e won to ko de asiko yi
4: adugbe fọlọrun ton se wa dasiko yi o
1: alhamdulillah
4: ile se diamond ni juno pastor mi da a ni si se se akiba le pe akule de asiko yi to olorun ni ko igbiyanju wa anu ti wa nu odun lo ile de pelu ogun olo pastor ti en ba travel ti en rin dare ka fun yan lo mi ile osa lo mi da lo lekan
2: ah
4: e ka fun mi da lo ko won
1: na ka se dupe lodo olo
4: e ka bo
1: o lo layo
4: bo layo esun
1: ora e ja na wo go kini ohun omi se mu bi oda eh woni bi egun eni ba jore
2: ori asi ma
1: ya tokun gege bi we royin Nigeria Tribune bo ti seri e laaro to ni woni are ti buwolu alekun owo osu bere lati ida 30 si ida 70 fun awon osise omo ologun koda igba ti won se atupale kini ohun ni 250,000 naira ni kini ohun ni o ma ba de bayi o woni won bere si san lati ojo kini osu kesan odun ta wa yi gege bi atejade eyi ti olubadamora pataki si are leka iroyin ohun ilana amutele alagba bayo nanuga le to fi lede ni ojo isegun o te je pe won se awon alakale re ipele ipele alekun to de ba won awon mi nbe to je pe alekun ida 30 ni ti won awon mi nbe alekun ida 50 awon mi nbe alekun ida 80 80 enu mi oro oju wo leyin fi wo igbese ti are gbe
4: gege bi akaso ti won ba wa ni owo yin o se gunra won si tan pe ni level
1: or ranks
4: abi ranks na we ni bi civil service awon pe ni level ni bi se ologun awon pe ni okun awon ma ngba so olohun ni da wa lamu the most important thing na ni pe kolohun bo da kun ko ninu anu won kan ba wa fi ori le wa laya bale gbogbo na measure lati je kin kan o le senure na ni but opopolopo yo ma bere wi pe ere bo la foruko si tele ta nje kini kan che ti understand to eyan to si iroyo laaro to je bi o tun o losan o tun je bi omi na be ni o ba le ri lo wa le yo rojo kan to le gba gbo pe o tun gboro de o to won ni to wi laaro na kila kila ri che understand emi fun man so pe gbogbo balaye iwa on lo ba wure it is very important to ba ti mo kankan se kan ni wa yo jo pe ko ra won to mo mo adajo fun o so ti yeme because believe ni am establish or also so wo su emi o ni ridi fe so nbe tori idi ni wi pe in to ti se wari ni inesisisi ni won pe ko mo ju ele meji biyan ba wa se lakayo ise na ni ko ju yan o iwo do saku meji o ti ni ju o ta ba para seyin die se ri joba ko gbenu wa yanyan ka ni won se kankan tori adien lagun iye o jamo and at the same time ko ba opolo mu to ka mo wa se mu case o fun won pe ah o ti wa se gbe tan yan ko possible to ti yebe but nigba ta ko ta bere isijoba yi gangan lati bere the one lati bere so lu pelu e doko 40 joba iju ohun ni e nigba ti subsidy era we go e ri pe awon governor pada wa so wi pe pa won yo tan gan eru nba won se ka ni won jo se pade yen ni tin je be niyan ko ra won ti won je forensic tan ti wo da tan lo audit kini speech are won jo yi wa pe ninu jo yen gangan speech are o ka ko so subsidy is gone ko si nbe oro e kan wo be ni e ma so pa won kan be to ba soro won ni lati ma daba ase ni won pa se ko ra se ti won pa subsidy is gone yen ko ti won wa pa fa government tin gba owo ri subsidy yen ni pe kan ba yen ke lo fowo si Yes, mo wa bi kala na. Nti mo so oro yo je wa wa si mi lo poro lana. But it is here today. Pe e ba te en te le pass pe subsidy is gone. Ten ago de dia nti won je yin lo wewu. Se ba wo awon arrangement pe ti won ni subsidy ti lo tan. Baba, oto ni won pe awon loba leyin this statement is being made ni o. Oto ni won pe awon gomina. Se mo ko ju ta si fin rina yi, oju nu, ohun ni kini kan ma nlo. Oju ta yi ma ko lu ki ma ko lo pe ni o. Ka ma ko lu ka fi mo bi tenu na wa loju tin be lagbari wa yo. E ti afi rin kan pe bo ni kan lo nwo si gangan fi ni to ba mo bi to ro wo si ota ololo ni. Awa so ngba e wi pe boy what guys in soro yi, nkan to po lo ro mo. Na bo la wa nlo nbe ni wi pe e pe after ti won subsidy tan. You sa kokodo je ba ko to negotiate for minimum wage o si se. Are we going? Meaning that baba ti no bu ti negotiate for minimum wage. Now, what is your subsidy? What is law? Hey, give me one party, won't buy. Hey, oh, what call I need? Oh, what for from Wabai? Legal tender, on call I need. Can I go look at the value I need? Pastor, let me know. You don't have to go and lie. When I turn around, I say, man, turn around, you are you. Tori, oh, what we prepared you? Into a bala, lolo. One of everything I'm abroad. Could I owe me one, honey? So ba gas never done what you run a pipe one yaro ko ka loku to ba ti le subscribe o si bi po be lu gas o le ri lo I cannot access it card ni gbogbo nkan won won yen won na npe ni credit card to ma ni won na ke ngba kan ta ma ngbo bi ngba yen she ti get now in that answer you long ke se pe na na derun be but ona gbarowo awon eniyan o commiserate pe de kini alale isejoba won in ta na nbere fun ni pe e fa na ni liberal environment taba wa 10,000 je ko to wa na ga le ko ni ke fun wa ni million e je ki to rajo roju ko ba ko bara re inta ni di niyan nigba ti won yo subsidy njo kini ana inu ti won so se mo ti mo fe mu jade nbe ni wi pe in short se ere nu dudun ogudo ma poju ko to wa fe fe yawo de ni ba se mo bo je po o to o fe won wole 100% but je ki iro re ko mo ni bi 10% ko to je 90% ko ri ko se to mo tan we do pe tan but ma je ki ro wa po ma je ke nudu ga je ki tan wa ki scope won Lagos people they always like that to ban so ro bayi e ma wo mi ko lenu ni pe ah o mi ko ko for show she understand it is only pe nudu do ko wi ni pe tan ba fe fun labor ni 70,000 at that time ewo po ni lo soke mo you know agree to ko fun won ni but mo question labor na pe iyan lo ti subsidy kuro po won ni kankan se pelu epo mo nti o ni lo se mi ba negotiate si gba pastor but the question opinion mi to that is the fact ko le gbo lawo mas at the time now he said I want to subsidize gangan o to je pe oro aje epo gangan fun oro aje orilede ni to ko wa re lelo ye ko se kini lo ye ko wa mo je ti man so gba kan na ri in le meta kale mo la ni nkan tin je crude people don't believe me but I think now they can see it if that go the money if that go the go crude wa nisin she ti get me awe eyan e ja sumo la kai e ja sumo imo bo se ko kere to but you can get fast talk because kekele le maje avec en fait compte mi o be that ni problem mo na se ba na ara lepo ai be ko ni but en don se po ninu luwa nisin otutu lo nko kuro la to ke okun sa ni ni lo nko wa nti yan ba desi ni ti yan ba ri honest bi ape yan ni na ni na won lo ma ti to ni la guy atagbagba ji o ni awon kan pada so gboda ko ma de nkan be wa wulo ju agbalagba yen lo so bu mo nta ti lo ni wi pe en do so fun wa ni ru lati jo na pe 7000 se je ni pelu ra won a dehun to ti wa nle ba bayi se wa wa don your subsidy na won promise and federal workers ni wage allowance in fact bi o su meji disin ti won si je won ni won eti san egbo to mi se federal worker so I don't know but won so pe won eti se kini won eti san so en gba te to so ka ne ba se ni pe bere owo won ti immediate effect ta wa n gba bayi nisin apatewo bo te je wi pe te se powo na ni ta really need you so ja tin bere nu lenu se to bajo dance your abujo wo lu duro egbo mi ye ta wa pe pe awon remo hospital won ro ti won fi hospital se ko ti wa demoralize pastor kini won fun soja yen ti o niya ti o ni gba tolorun te ti pa le mi olorun ninu egbo mi ye to ba wa gba agba ko hun tan so won gan boya bi ta awon tin ko agba ko wo lu boy so won boya bi ti awon re wa tan ti fa beji won gbe so mo ti ba ri pe ijoba eto ta fi ni mo fo wa ra wa se ra wa le ba se fun wa gugu awon ona in the sense wi pe soja to wa loju ogun ti won pe school se omo re won fe le omo kuro nsu se gbe nu re odun as a responsible father ti won pe yawo re nbe bi kan ti nkan se lowo hospital to wa ko sogun se gbe nu re odun as a responsible husband ti ti get carlos carlos ti ti se re to wa pa omo wa ti yawo tan be le won wa ni safe hand baba to wa ko re yawo te ba dawo to da lagba na ye pe le bodo lo ki president in hospital why you are busy ke ti pe bi se ka okan yin bale pe bi ti awon nkan yin wa owo abogidi ni won wa ẹgbọn mi ye idol hospital Thomason security ke se pe to abo to logun nikan o food security gege so wa ninu ilu ni food security so wa ni elo ni won ta rise arugo ti won ta arugo temi ah wa secure when it comes to onje ta nje aka ilu ewe wa so wa secure ni keke wo ti won gbe nbe o se teacher tin ko mo ni ilewe ni class temi ni government school so mo de wa class e pada mo temi ẹgbọn mi ye is a slap on the person on da kare lepo o tun wa bo se across o tun wa lo ra kare lepo gan kan na what are you telling me teacher tin be tin ko mo ni class ti e ninu school government to wa ni teacher so dey late dey o no sai lo momo omo mo lo lewe ni you can imagine that so security o si dey to eko gan eto le abẹ na ni te ba do sutu ni sin baba en seven ji o re to ba gbe so sutu ko ra re to ngo gbe be yo gbe pada ka ma fu le fa lo won na ayin won igba kilo je tun soro ko ri o ya she understand agbodo so yen fun ni to fun won pe e je ki wa o ki wa osun won na ni dajo waju olohun ewo lo tera won ju la fi se dajo tun ba ti wa po ju ni oro yen ko wa ko ma mu to bo wa ba yin ba yes to ma doubt pe e si sure po to ni mo bo wallahi to ni se mo ko si mi na buru amo to ti se say previously nko yo ma judge so mo tun so fa re le ni e dakun eye ma ti wa san gomina mo o igba te subsidy e pe won o e gbo mi ye owo ti se men side ti yin na e lo bo se ke lo however ẹyin gómìnà náà ẹsùn tí wọn fi ń kàn yìí ti ń pọ jù lórí owó ń bẹ lọwọ yín owó ń bẹ lọwọ yín owó ń bẹ lọwọ yín àsì ní kẹjá ìkẹjọ kò rí bẹẹ wọn tún wá ń sọ fún yín gẹgẹ báyìí pé ẹ mọ mọ sàwọn sẹ tí ẹ fi ń tàn lù mí ò mọ ìtẹ ń sèta fún ẹ fi ń tàn lù ọ ẹ understand bọ yín mọ fúnra yín wọn àti tí wọn sọ pé àwọn ti sọ ti pẹ pé ẹ invest ara ọmọ ìlú human capital development tó yẹ pé tí yẹn bá ń ta wúrò bo yóò lè ta tí ó rí jẹ tí ó sì tó tí ó ṣẹkù tó lè máa ń sèyẹn owó oṣù nígbà míì pa àwọn fi ń kun ìrọ̀pọ̀ necessary tó.
1: ọ̀dà ẹja sáré dókè lọ́hùn ká lọ polówó ọjà bá a bá ti padàdé àtúpalẹ̀ ròyìn abala alámì tó ṣe ń tẹ̀síwájú lẹ́ẹ̀kan sí ẹ̀ ńlẹ́ńbẹ̀ wọn ẹ kú kalẹ̀.

0: Eje ka ma se bayi ma kiyin kabo si ori eto bawa dasi abala ti e ka eto ilera ni Koninda Monday 8.7 FM. Hello mi. Ori eto yin lati man lara wa loye dara wa leko gbara wa niyanju nipa eto ilera. Ki gbogbo wa ba le moju to ara wa ati awon ti won yin wa ka. Omidan Olayinka Ajani Ajibade loruko timi lagbaye ni gbogbo ojo kini titi di ojo keje osu kejo ni won ma nse ayajo fifun awon omo ni omu akoko yi je akoko iranti fun gbogbo wa wipe fifun omo ni omu je okan lara awon ohun ti o se pataki julo fun ilera omo ati fun ilera iya bakan na akọbi ti odun yi fifun omo ni omu o bere gaga bi igbesi aye to dara julo eleyi ti won si n pe fun atileyin fun ohun ti o n sise daada leka iya ati awon omo itumo re ni wipe ka ma fun awon omo ni omu o ni anfani ti o n se koja wipe ko mo ko jeun ko ko yo won je awon anfani wo wa ni fifun omo ni omu awon anfani wo lo n se koja pe bi n pa mi mo si fe jeun anfani wo lo n se fun iya ton ba wa so wipe ka fun omo lomu nje ka ko gbe omu si enu omo ni aboti e tun ni awon ilana ti a n gba se yi awon nkan won yi la ma gbe yawo lori eto leni mo ni alejo lori eto yi ti won je osise leto ilera won tun je okan gbogi ninu ajo to n ri si oro nipa awa obirin eto ilera ati bebe lo latabe ajo yi alawon ti won wa nile gbara nbi ti won wa lati ajo ti an soro yi nigba ti ma soju opole e ma mo anfani ti won to fun awa ara le anfani ta o tu ri je labe won lori eto la mi ti ni sunsin ke ma ba soju nigba ti anfani ohun ba dele tan e je n se be kin kokko ma soju opo sile fun alejo wa e ba wa ti awon ale e ba wa dawo ko yi
1: fun awon ara ni. Ekaaro gbogbo ara ni. Oruko temi ni Ahmed Aisha Olamide. Nurse educator ni ile-ise Wellbeing Foundation Africa.
0: E se adupe. Mama se re ma tun ma ki eni ti o je National Program Lead ajo Wellbeing Foundation Africa. Ba wa kan ara ni sa.
2: Ekaaro ara le o. Oruko mi ni Kende Akinsola.
0: Bakan na ni mo tun ni eni ti o je program support officer fun ajo yi e ba wa ki awon rally
3: e ka oruko ti mi ni Zainab Jimo.
0: Bakan na ni state program lead Mr. Peter Adegboye awon na nbe ni bi bakan na ni personal assistant si our excellency Toyin Soroki awon na nbe bi awon na ni Mr. Razak Jimo ile agbara kun laaro toni lori oro fifun awon omo ni omu nje anfani wo lo wa nbe gbogbo eyin ti e n to omo lowo e je ka jo se laaro yi tori nkan kan wa ti won o fun wa bi ge take away nigba ba di abala a ma so e je ko bere bayi ki n lo si odo Mrs. Aisha Olamide Ahmed ti won je FBFA nurse educator nje to ba so ni pe ayajo fifun omo ni omu kini
1: ti o wa fun ta ba so nipa ayajo funfun omo ni omi oyan ohun to wa nipa ni pe a fe ka awon eyan mo nipa anfani funfun omo ni omi oyan bo se ja anfani fun iya bo se ja anfani fun omo bo se ja anfani fun agbaye bo se sese iwulo re na fun gbogbo eyan patapata o ni a n soro npa ati bi awon ara ile ore alabase awon abasise wa awon ta n ba sise ba se le lowo kun wa lati je ki funfun omo ni oyan yen ni omi oyan ko le ro iya ati omo ni oyan ohun da fe o ni o wa nipa
0: ta ba so pe fifun omo ni omu eri bi pe tebi ba n pa wa bi ka je rice ka jeba ka jamala wa si je gari ni ka buo mi ka mu kinu ti kun amọ lasiko ta wa wa ye pe orisirisi awon ounje gbalode to fine gan awon alagolo to wa oke to je international no ti se fun wa bayi ki wa lode te se n tenu mo pe alomu ise o se koko igba ta ko le wa awon you know USA food UK food ta le fa won mo wa je ki le to fi se koko lati fun omo ni omu ta nso yi
1: eh eh nipa bo se se koko lati fun omo ni omu eh ma bere pelu pe a fe kan ma fun omo ni omi oyan so lati tan ba bi omo titi ti o fi pe osu mefa ibe ni ma ti bere so that a le mo idi to fi se pataki to fi se koko lati fun omo ni omi oyan se ri omi oyan ta nso yi e ri pe ngba ta so ani omi oyan so indirectly omi pe omi wa nbe oyan de wa nbe so gbogbo nkan ti omo ni lo patapata lati tayo lati se daada for their growth gbogbo e ni o ti wa ninu omi oyan yi omi to wa ninu re guys like 87% so anfani to wa o po daada anfani fun omo ni pe iru omo tan ba fun ni omi oyan opolo won ma nja fafa opolo won nja fafa ati pe o ma ba won jija idakadi aisan because omi oyan yi o contain nkan ti awa onimo segun pe ni antibodies so antibodies yi won da bi olopa fun ara ta mama ba omo yin jija jija kadi to ba tesi pe boya o fe ni boya omo fe se kata abi omo fe mo yagbe buru e ri pe opolopo omo tan ba fun ni omi oyan o san won ka to kan to gbe won wa si ile iwosan ipe iru omo be o yagbe buru tori pe ko inti won fun je omi oyan ni ki se pe boya won se n gbomi kana won se omi re gbona ju abo tutuju omi oyan ta sin so yi ara nkan to to fi janfani fun iya ni pe it is readily available and accessible yi to tumo si pe iro arowo to wa lo wa ko si pe e sare lo ma gbomi kana abi mo se fe lo ra ounje ni sara won anfani ni o si mo je ki okun ife to wa laarin iya ati omo ko yi dada they will be bonding o ma ma mu yan a ma woju ye iya na ma woje a ma rerin si pe ah popo
0: awon eyan ma so bi pe be ti ma so yi o ma ndo leti awon lara awon ohun ta ma ngbo ni pe se mi te pe gari mu mu e wa so pe omi oyan mi yo fun omo ni kini ba mo ti mo mo pe bi nba ra USA fun emi ti mi ti je gbogbo agbe bi se awon obi ni o eyin ti ti je lata aro nsin te pe aro igbo kan ti e mu lipton kan e wa ni ngbo mo kan ki ma tun fun won ba temi na fi ti mo fi nlo ti mo fi nbo ki n tun ma ro e je be wa milk alagolo eleyi to da jun e ba won fa won mo bawo ni omi oyan yi so ni se pelu un ti o iya nje abi iyun ko ti olorun lo ko ti e n tari awon ohun to wa nbe e ba wa salaye arin fa won mo
1: pele ti ibere yin ba ye mi dada ohun ti e nbere ni pe se ohun ti ya nje se o kopa lara bi omi oyan se ma janfani fun omo
0: ati obi to wo pe emi o kuri nkan to da je omi oyan o se koko lodo temi
1: cherry akoko na e je so bayi pe yala iya jan abi iya o jan olorun ti fi sibe o mu se so pe readily available o ti wa nbe amo ohun ti yan ba tun wa nje o se pataki
0: afikun ni
1: so koda, so far as iyan ba tin ri omi mu a ma so pe ti yan ba fun omo ni oyan ri pe o mu omi dada you must stay hydrated o gbudo ma mu omi lore kore ohun ti yan nje na lo to o se pataki iyan gbudo ma je awon nje to se ara lore ko si digba ti yan ba ni million ki yan to jo nje gidi asiko ikan la wa yi asiko su la wa yi rashu la ikan 200 naira ikan is very rich in iron onje to ba si ti ni iron o sara lore o se ya lore especially to ma fun omo ni oyan ara awon kan ko digba ti yan ba se ni owo pupo
0: salad mo je fried rice mo je
1: ko digba yen awon kan ti o wa lagbegbe wa na wa to se pe eyan le ri iru crayfish gbogbo awon kan be yen nkan ti yan le sare se po mo efo 100 naira bi 200 ni ta si te ba si
0: ta ba so nipa fifomo lomo ari pa wujo ta wa yi orisirisi la ma ngbo ta si ma ri ọpọlọpọ tún máa ń sọ wípé ẹni ká fọmọ lọmọ àwọn míì ọmọ míì wà wọn sùn dẹdẹ kú nigba ti won ko mo lomu to mo wa mekun sun e si mo wahala ti obi ma n koju ninu pe a se na so mo koko gbe yin na ti se ja kan fu wa nsin bayi ke omo kan wa ma ita temi wa fe fori lele omo kan ma su ko awon ya wa ti won je gramode wa ni kini de fo mo e gbe fo mi fo mo kan mo mo mi e mu eko wa e fi kini si e je mu isisi ni ko e o le tandi ti o sun yi unje omi omu yi so ma nju awon omo yi looto abo hun ayo won lo n fa ekun ti won ma sun lori kore awon omo mi
1: ti e ba n ba mi ka lo ti awon ara le na ba den ba mi ka lo e ri pe igba ti mo koko bere mo so wi pe omi oyan yi pe gbogbo nkan ti omo ni lo lo wa nu re igba mi ton mo ba sun kon wa ni awon gbe lo ngbe e da kan mi si lenu e mo kan mi so mo wa lenu e da kan mi si lenu gbe re ona fun re ti gbe ni e da fun lomi se ri mo so mo ni omi oyan idi ta fin pe be ni pe 87% oyan ni shawari 13% to ku ibe lati ni classes of food to wulo fun awa iya to wulo fun ti a ma npe ni classes of food thank you awon bi emi ni fats carbohydrate protein minerals onlo ni 13% to ku so o tumo si pe to mo ba sunkun o le je pe ko ri oyan yen fa dada so o le je pe nipase re iwon ba ton fa ko yo ko to so o le je nipase pe boya ko renu gbe si oyan dada so ko yo latara pe ko ri fa dada debi pe yo mu tera re lorun so o le je awon kan to fa niyan to mo wa fin sokun
0: ora je ka tun sare lo se ka ipolo jara pada de ama tesiwajo hajo world been foundation africa WBFA ni aleje wa lori eto laaro ye abirin Aisha Olamide Ahmed ti won je nurse educator fun ajo ye ni won tin salaye fun wa pataki fi fun awon omo ni omu lasiko ta wa ye omo mi a mu fe ko ma mu first in class ki lo de to mo we nje wo be tin fo mo lo mu baye ko ma de pe atokere bayi on ni ohun lo loju jijin to tin mu ekun sun bawo le se fun omo lo mu si e je ka sare lo ku lo ja ka pada de a ma ti siwaju ambo.

0: le se lai ma pa ni lerin lakoko apejopo itakuroso ri la molebi mi
1: o ti eda o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse
0: o na ni ami danimo mi ti se Maggi native jollof rice itowo ekan lasan are kan ko si leyin e
2: Maggi star ta se latara e wa soya alubosa adu chili ati konofuru
0: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
2: Maggi star yo so gbogbo onje ta se

0: kapa kwa da so bie to ba wa da se ha ba ti e ka yin to ilera bi ti ate menu ba ya jo fi fa mo ni mo lagba ye ile ti mo waye na ni ojo kini si ojo keje osu kejo ododo arabi mi Aisha Lamide ame ti mo je FBFA nurse educator ni ati John Sakuroso lati oro e je ke awon wo baye ara awon ipinija ti awon obi ti ma koju ni wi pe se mo pe ta ba nje awa la ma bu sinu abo awa wo ga dede onje ti mo je yo yo mi abi oni yo mi ta ba wa fu omo ni omu e mo ba ni le mejo somo yi yo abi oyo ara pe obi o mo kini dede onje to mo yi je kini quantity onje to je o ti mo saba nfa irewesi okan fun opolopo obi mi ti won ki se fun omo loyun so fun osu mefa te so yi nje bawo ni obi se le measure bi pe bawo lo mo yi se nje won si lati fi je ki obi ni fokan le pe omo yi nje won yo
1: gege bi obi iya to fun omo ni oyan o ma tin ma won kankan nipa omo re pe ah tomo mi ba yo o n ba ilu ma nse tomo mi o ba ti yo o n ba ilu ma nse tomo mi ba fe sun ba ilu se ma nse tomo mi o ba ti fe sun ba ilu se ma nse se wa ri kini kan ni pe nipa pe ka ma fun omo ni omi oyan ta fi mo bo se n yo si opolopo gba won mo wa to ba di pe won yo dada awa gan mo fun ara wa tori pe erin eke won yo yato omo mi si ni to ba ti yo e ri pe fun ara e bayi a kan rara sun lo yo sun ko ni damu yin yo sun lo si bi to tin mu and opolopo gba ohun ti won je awari ri within an hour or two ebi a tun ti fe ma pa won a ti mo ri emi to ba ti jomo to nfowo senu o le ti ma fowo senu ko ti ma la owo imi gan to ba se pe o ti ntase e le ti ma ri pe o ti ntase abi ko ti ma wo ju yin to ba si jomo to ti gbon imi gan o ti ma fa yin laso
0: fora re
1: so opolopo gba ipe omo yo tomo mi ba de ti yo to ba si je omo si o ti le yo enu ni oyan funra re yo yo enu ni oyan funra re so e ja ri pe an fun won ni oyan yi ta ma fi notice awon ami ta ma ri pe ah o ti yo tomo mi ba yo nti o ma se ni ko ni mu mo yo kan mo fi sere yo mo fi sere ni yo so di rubber yo mo fi sere so nkan to wa nbe ni
0: e so nipa pe ta ba fe fun omo ni omu ka ma fun ni wakati kankan tabi wakati kan bo de time ti won ma mu ni abi se mo gbo iye laarin
1: mo so wi nti mo nso ni pe opolopo gba ta ba fun omo ni oyan to ba yo dada laarin wakati kan si meji ebi atun si ma pa won tan ba se n dagba si ni ikun won se mama fesi lati gba ounje tan ba si kere tan ba si kere opo gba an si mama o ma wakati tan fi njan o mama telera amo tan ba tin dagba die die bo ba se n dagba si yo mo di pe time wa ni arin re emi le ma jan laarin wakati meji emi o le ma jan laarin wakati meta tin kankan o ba ti se won tan de njan to nkun won ninu tan yo dada
0: be se wa nso yo dun gbo sugbon ipenija ni fun awa ta mo pe ati lai ati lo si ati koja lojo ona yen wakati kan meji te nso yi e je ka wo gbogbo awon activities to ku awon kan mi ti alabia mo wa nse because ta ba so nipa breastfeeding week a gbodo wo awon challenges to n fa idiwo ti a o fi achieve osu mefa te so yi nipa wakati kan mo ti sukun emi na ti mu gba mo ti ma wo mo wa fori lele omo kan wa se won e wa e ba wo mi fun mo ele ti mo ohun ti mo oju kan ti mo di mo fe di keji nje ina lowo wo je wa lo sodo Mr. Kendi Akinsola te ba wa wo e ri pe opolopo baba asiko ta ba bimo abara diaper eyin ti sise lo omo mu yo je awon to wa nle tele to ba te wa je pe eyin o nsa lako bi awon na won je won mu yo wa ku ya iya to wa seku nle e wa ni o ma se wakati meji ti Mrs. Aisha so ibo ni o ti wakati meji e won kid the woman owo wa wo pe to wa o ti mu lekan abi 1 plus 1 yo fi 2 kun o ya omi lo kan sin o ba tun ma baba o wa tun de ki lo ye ko je iran lowo awon baba lati wi pe awon iya won achieve 6 months ki le ma pe exclusive eleyi ti a so ro re tori ta ba wo ije o rorun fun iya lati dani kan se ti yo se ko so mefa
2: I should go so e mo pe omo bibi baba ati iya na lo
0: won jo pile
2: so ati toju e na baba ati iya na no jo ni papo so gege bi idile ti iyawo abi iya to ba toju omo lowo to ti fomo e lo nbe se so boya ya tin sun omo ti o ti sunkun abi kini ran lowo ti baba le se ti o ba je baba to to wa nle le asiko tan so yi eh tori ani lati yan tori baba le
0: o na ni e ti ba je mi mu lo
2: eh eh so ti tori ti baba ba si nle a le ni baba ma ran iya ni lowo nile so to pe gba ti baba wa nle ni eh eh ti omo de nsukun lowo ti iya de n fi akoko yen to fi n sun tori iya na ni di ilera ara ti e na lati wa
0: ko mi omule kun
2: eh eh so baba ni lati gbe omo lati she ma se itoju
0: awon ta mo nko e pase fo mo
2: di emi bayi mo fi awon se apere so ti ma ni omo tomo mi to ba se bi omo o mo soro fun mi lati bi omo
0: enjo mo se pada seyin
2: ni de de tomo ba wa ni
0: eye de
2: ni koko boya ti omo wa ni boya bi ose meji meta merin o mo nira lati gbe toro o ma wo omo na bi pe
0: Come on, Jabba.
2: So, but Bobo Bashin Dagba to be my own. So, if I know, push a pay Babo League Bomo, Mofira Misha for any side, but I'm on one kicking by Molly Bibo, Minilation, Concompello, Mokoli Bomo, ever.
0: You need Joe?
2: Come on, Jabba. So, Molly Gomo, a common shower, Lombo, Masha, my. Check yashima mass law. So another thing to take mountain rope in your tuition to pay. Today, you don't need the amount of school Latin simi. So be yatomo peto, a coconut phone Latin simi. Take a be me, Monferamisha peria, till be me fisha peria. So you run a cocoon, O man, danoki, yano le expressi omiomo, California. So
0: to funjade,
2: so ati wani no awon. Awon bia bi fida or something ta ma lo won fun so o ti wa nle so igba ti ya sun ti omo nke ti baba wa nle eh eh a le gbe si
0: enu
2: omo omo mama ri on ri mu o omi oyan na lo sin mu lo so ya e ti gbe kale so ru awon akoko yen na awon support ti baba le se support ti baba tun le se na ni pe a mo pe won so pe e n bere pe ki yan jeun dada so gẹgẹ bi akoko yen baba abi oko ni lati ma pese olugbo ti o ma nilo ni akoko yen tori number 1 omi oyo yen o n save owo fun baba nile
1: I don't know.
2: Ya yo wa tu tete omi oyo tete
0: jade
2: o ba jade o fun boya ose meji meta omi oyo o de wa bi beji so ojo meji
1: yes
2: awon mo prenan
1: mo mo yo kan
2: ton o ma gbo lo kan ton
0: to
2: o tun se nan o

0: go to go on to that woman, you too bold at that. So,
1: ah, when you got to
0: share, so as you go there, yeah, on no be like 20,000 every day.
2: Man.
0: So, you save it for sure. Koni je ki wahala po ni
1: lorun iya
0: so
1: ti e temi baba tin go through stress o mi mu wa sa lo ni ko sin ti mo le je tin ba e ba gbe gbogbo nje ba fi le go through stress o mi mo sa lo ni mo de mo pa wo bi mi na de wa be ṣugbọn ti o sa ba yi awon kan o sha ti jeun le kan o sha ti je wa o da e je ka wo bayi gẹgẹ bi awon baba ni ile agbara ti se so e je ka wo awon aye kan to se bi pe ti obirin ti o ba fe e je ko ki to bere yen lori awon to so yin ina ba ni ori de Nigeria gbe se ri awon wa so nipa ka ma express jade ninu kotoko to ta ra nfun yin a ti wa fun yo ti waste ninu pe omi omu yin na a nre jo ni lasiko yi pe to e je ko mi omu yi ko de ta awon omo yi ko de sina awon to ba ti wa so nipa pe ka ma express jade eyin pe awon ti won je olowo tolorun ke awon oni sowe ninu yin e je ka lo si odo igberiko lodo awon mommy wa awon grandma wa awon ti o se pe ina go odo awon osu meta sawon won fe express jade ti won si ninu awon kan won yi ona wo ni won fi le wa gbe igba teyin o ba le express jade akoko ibere elekeji e gbe awon omo mi wa ton ba ti deyin mo ori omu bayi won ja ni o paka se mi tun se wi pe ẹni mo pe ton ba ti deyin mo ori omu agbari wa lo ti ma ndu awon deyin mo ama kan yin bayi ni mo wa roju kini ijo keje wa ni tun fun lele keta o ma jina sibe ta le n ba wi awon ona won la le gbe gba because those are the real challenges ti awon mother ti won koju
2: e je mu ibere akoko kin to wa bo si tele keji to ba ye mi dada e so wi pe nibi ti o ti sina so indirectly an soro nipa environment wa pe support wo ni awon to wa ni ayika wa le se fun wa now taba wa ni iberiko ni bi ti ko ti sina ti a si nilo ati ma fun omo ni omi oyan so and gege bi a se so pe ah ko le ri bi fun omi oyan sile fun omo on to tumo si ni pe gbogbo awon to wa ni ayika ti won ba sumo won gbudo je oluranlowo re won gbudo je owo re won gbudo je ese re in fact to ba possible pe kan je enu re gan won gbudo je enu re to ba ni akoko ti omo sun ti ya na fe simi to ba sise to fe se to ba ti je pe ayika ti ife wa ni o ye ki awon to ba wa ni ayika re kan le kun ni owo pe aso boya aso lo fe fo ni boya le lo fe tun se ni o ye ki won le kun ni owo because iro obirin be yen ko le express ko le fun omi oyan kale so daju daju akoko ti omo ba fin sun yen o na fe simi so titori e ni awon to ba wa layika awon grandma to ba wa ni ayika gberiko bi to ba n wa an gbudo le kun ni owo so that koni je pe akoko ti omo fin sun ohun fin sise abo fin dana abo
1: fin lo mo ji si
2: akoko ti o wa lohun fe sun lo mo wa ji si abo fin lo si oja abo fin lo si oko so tun mo si pe even to ba se pe boya o n lo soko o n sise ni oko abi boya o n sise ni ibi ta tin be paki abi nkan o gbudo ni awon oluranlowo lagbegbe ti won kun ni owo pe omobirin yi o se fomo loyan ni omo re nsin won na lo simi iwo na lo simi ki lo fe se ja kun olowo ja be se ibo lo fe lo ran omo mi je ko bo ra so ibere keji
1: ti awon mo ma nfi kan ra fa omu
2: ti ori oyan ti o wa da bi gba ti beni seri igba mi ara nkan to ma nfa ki ori oyan ko ma kan wa abi ko debo ni pe ti a ba gbe omo si oyan dada oni positioning o si bi a se gbudo gbe awon omo wa yi si oyan ati pe omo ta fe fun ni oyan yi ori oyi ori omo wa nikan ko lo gbudo wo won ni enu ibi dudu to wa ni to yi omu ka yen o gbudo wo enu won na tori tan ba fi enu tan ba fi enu lasan tan fi mu bi ori oyan yen o ni bo se ma dun lopo lo wa lo o ma dun ni bi gba tan lugo lori eyan so
1: iyan ko ma ti o san mo na
2: baba eh eh kilo de eh eh so ara awon positioning yen pe ah omo yi iyan gbudo gbe dada o si bi ti ori gbudo wa o si bi ti owo ti yan ba fi gbe omo iyan fi rora teni idin ikun omo o gbudo koju si ikun iya ko to di pe omo gbe enu ti oyan enu imu re ati ori oyan o gbudo wa ni dede so ta ba fe fun oru omo be ni oyan ta ba ti gbe dada ta fowo te ori re yo wa ni bi elbow ni bi elbow iya so to ba di pe a fe gbe omo si oyan be yen ta si gbe be a ri pe omo na lanu ki se pe o se bayi o gbudo lanu
1: ko lanu dada
2: to ba lanu dada awon rora gbe si oyan a ma gbe omo si oyan ni ki se pe a gbe omo fo omo a gbe omo
1: si oyan
2: ki se pa gbe ki se wa se yi ta wa mo se bayi eh eh yo joko dada eh eh ti ya ba ti joko dada to feyin ti yo position ne so yo ri bi gbe so to ba ti lanu titi sale na ti wo enu e oni bi enu won ti o se fan out yo da bi igba ti bi enu eja eje fi sapoju enu eja bi
1: igba ti awon gbe rice si si si ta wa lanu to
2: ba
1: eh
2: eh
1: o ba na fe mu eleyin ko ta fi strong
2: eh eh so ete toke yo dabi gba to shi soke ti sale na yo shi si isale so yo ri bi fa bi dudu yen yo ri bi fa si enu awa rora ba won fowo gbe so ti yan ba ti le se be iyan de ma fun omo yen na ni oyan yen lo to ba wa di pe iroro ayen po ti iyan o le bi ere ki ire yan be ko ri awon eleto ilera ben
1: ara una letin gbo yi idi pataki to fi ye ka fun omo ni omu eh e ri pe omo ta ba fun lomu yo ja fafa daada to ba wa ja fafa yo ja iwulo fun awujo tori omo to ja fafa yo wulo fun awujo wa kokan mi kokan mi ohun le bi mo e ohun na ni o da to tomo na ba ya papa lagi to fomi to omo na yo tu je ipenija fun awujo lo fi ye ka jo fowo si wo po ka jo to omo ki o ba le mu de basoke ba awujo wa lo beto ba wa dasi na la se wa e je ka tun sare se be de oke lohun an para bo la se ju aya
3: oruko mi ni yeye lua toyin adegbola mo si ti le ni 50 odun laye laye ataye dera igboke gbodo mi po gan ninu ise ti mo yan layo gege bi osere ori itage ki si re mi be ni ki su mi awo mi si nji pepepe si bi tomo tuntun lojojumo e fe mo di abajo monomi plus ateje se ogun ton fi po eja cod liver oil se joy full supplement ni eroja epeleke o ntara se o maradan o nje ko mode dagba daada o si nje ki agbalagba ma ta kebe kebe Monomin Plus.
4: Monomin Plus. Fún èròjà tó ń tún inú ara ṣe lẹ́yìn ìwádìí ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ a tún fi èròjà cod liver oil epo ẹja sí i ló fi wádìí oògùn méjì tá a papọ̀ sínú ẹyọ kan ṣoṣo la fi ń pè é ní Monomin Plus. Iléeṣẹ́ Tuyi Pharmaceutical Industries Limited àwọn tó lórúkọ tó ṣe gbẹ́kẹ̀lé níbi kápò oògùn òyìnbó ló ṣe é.

0: atẹgun
1: atẹgun
0: pe oyan lo nfa tori igba mi ti won ba gbe omo si oyan dada o le ma fa atẹgun to ba si fa atẹgun o se se ko suke igba mi de ni yo kan gufe ni but to ba se pe won se suke yen lera lera kan gbe si oyan kan si re pe won gbe so oyan dada
1: dada tabi eje ko ni natural remedy kan eje owo le lori abi che ma expect ka ba so
0: ah o do wu lo mo yi lori ni
1: hello e ka yo
2: hello
1: e ko ju mo
2: era ma e ku to
1: e se
2: oroko mi lori yemi na ko gidi
1: an gbe
2: ibere bi mo gbe ibe awon obian ma style complete to mo ba kun fe dogun fe si onya won ipin ma uru awon iye je ti o ti o teyen so ni pa se ni be adiba o ja ko ba sala je
1: e fe mo boya superstition ni
2: won wa ni ma uru awon abi o mo ta se ba kan da kan ara won ja ko ba
1: ese
0: to ba ye mi dada on tan soro nipa ni breast engorgement ni pe omo mi yan o wa gufe siyan ni oyan ah on kan mi o si wu nkan kan ben so ti re ba sele to ba se pe ru re sele on tan le se na ni pe oyan yen won a ma fun omo yen na lo be ni so o tumo si pe ko boya mo se so ta omo wa ba fa afefe wo enu ngba mi ti won mo yan dada ko si won gufe afefe yen jade pada so engagement oyan le wu abi ko kunju so ti o ba se pe o kunju ti o si nro won won le fun nibe won le fun danu ko si kini bo iru oyan yen o on ton ma se na ni pe
1: mo tutu ma won mi
0: be ni mo ti gbo ri pe ma mo tutu ma won eyan mi pe eyan mi gan ara ma ma gbona ori ma ma fon won o se se kiru re sele amo to ba sele ti iru re ba sele solution yen na ni pe oyan yen o kan si ma fun omo yen lo be
3: get ready for the ultimate
0: kama fun mo yen lo ben to ba di pe o kun lakunju ma le rora fun lara re kan fun danu
1: o da e je ka ti we n to be hello e ka re o
4: e ka ro bo
1: e se
4: yes ma
1: o ba n tesin pe
4: lati kila ko ni
1: okay an gbo yin
4: e jo ma mo emi na lo bo ko to ma se ke na ni baby ni
1: baby ni omo osu mele omo yin
4: o ti to bi 9 months
1: o ti pe bi 9 months
4: then
1: so se momu ni
4: o momu
1: okay e ga bere bere kan
5: ah se mo veni se bi so bebon o me di o mo se le momu o du meji
0: lowo lowo bayi o omo gudo mo yan di odun meji
1: o ju me fa le bi ma prioritize mo o ba ti di after 6 months omo ti
0: seri ti awon mo wa ma fi pe odun kan ohun to wulo fun won ju ibi ti won ti le ri ohun to sara lore fun won ju omi oyan yi ni ama eyi to se pataki ju ba se n pariwo na ni exclusive breastfeeding yin pe ka ma fun won lomi oyan so lati igba ta ba bi won di osu mefa to mo ma fi pe odun kan gba mi omo mi gan e ba fi le po tin ke fo na roka ke gunyan ke se gbogbo
1: yo ma be lorun ni
0: be ni so ibi ti so fun omo to ti pe 9 months ti o ba ye mi dada iru omo be definitely o le mu mi so won ti le ma fun lo mi amo kan se ma fun ni omi oyan lo
2: be
1: hello ta ni wa nbe o
2: hello espresso
1: e se o
2: era kun awon kan ma so pe ta won ba fun omo loyan pupo iwo ma je jo yan won wa le so fun di won fe fun omo loyan dada e bo so ni nkin pelu re
0: breast tissue ati breastfeeding ko papo e ja re pa fa won mo wa loyan dada
1: o da an on e fun lomo yin o yan je baba le o wa le you turn so hello mi ka de ko ti fo mo lomu o ti
0: wa le yes so breast tissue ni
1: ona toto ni o da ni pupo lowo ajo Wellbeing Foundation Africa adupe lowo Mrs. Aisha Olamide Ahmed ti won je FBFA nurse educator wa ti won salaye fun wa lataro adupe lowo alagba Kende Akisola National Program Lead Eshe Goni adupe o God bless you, sir. Back on that, well, Mrs. Zainab Jimo, Program Support Officer. One on one, bye. Mr. Peter Adeboye, the State Program Lead. One in India, Barabi, a Shegoni. At Mr. Razak Jimo, the personal assistant. See, Yawatoi Saraki. I want to know, Benue, bye. A Shadupe. Oh, we don't know, you can't join. I'm going to record.

0: jẹ kogo kogo bayi la gohun agogo dugbe dugbe bayi lohun takire gbe ndu ojumo ni mo ko morogun moroko ojumo ni mo ka telese mo tena kan ga bayi le rin yan ti e eri abi tele fa o ogorun odun lo ni okuta na ni omo je egberun odun lo ni ko okuta na na ni omo je ku dede asiko yi o e ku fo mo niyan se ku boju ojo ti ri se daada mo ba yin ode o dabi e gbo awon iroyin agboju gbanu awon iroyin teyan gbo teti yan gbo pepe pele mo lanfani lati mo fi ti ko loni kon gbe kon gbe kon bo ki ni gbogbo ojoru ojo Wednesday bayi bi ago mejila ba ti roki lapa abi ta ajo waye nikani alalubarika yi Diamond 88.7 FM nile lorin egbo eyi egbe yewo odoro ogbode kankan kan baba tin samba ta re kiki ni ohun ko ma ro lako lako olariwaju oye wole lo ko temi gbagbe wipe baba ti na awon iroyin banko gbe awon iroyin agboju gbanu awon iroyin agbo fori sogana agbo fori sopo baba ti nambe se ti gbo yin bakna letun lanfani lati pe wole iyike yi iroyin ti o ba ko yin ni ahin ti kini ohun to si ba yin gidigan lanfani lati toka si tesi fi woye yan lori e eje ka figuligi ka gbo gididun igi eje fi opelu ope ka gbo didun ope kan bo eko amujuba imu o gbongbona eko amujuba telese igbaroko eko amujuba masaje aso ba tin tan na yirin yirin eje mu latopa bi o gege bi ko egbe yewo bi kini ohun bo ti roleka so de wa bayi ti kini ohun to si lagbara gba ikunle abiyama o kori o ma ko wayo mo ni o mewa nsele ninu aye woni eniyan mefo toto ma gbe mi o ni ifona fosu lasiko ti oko akero kan sa dede ko lu awon oloja te ma won olokada nipile abiawo ojo buruku esugbo mi mugba ni ojo isegun to re koja yi je o latari bi oko toyota dudukan se sa dede so ijanu renu lojiji to si radi wo inu ibudo ibi ti awon oloja wa te ma won olokada to nbe ni orita meta imuka nijoba ibile gusu isiala nipile ohun lojo na monomo sana maruse to wa lati ilu enugun te dori ilu aba lo si ilu port harcourt iko egbe yewo ri kini ohun gbawo wipe eniyan meje ototo farapa yana yana o nigbati okada mefa si baje koja si so oko toyota dudu ohun la gbo pe o dariwo orita meta na nibi ti awon oloja ti won je obirin ti fori sogba isele la lori ohun o iko egbe yewo tun ri gbo pe won ti gbe oku awon ti kini ohun to fowo ba won ma ti gbe lo si ibudo igboku pamo si leyin ti ayewo fi han pe eleran titu lori ko be ni awon tori koyo nibi isele aburu ohun ni won ti yara tete gbe won digba digba bi eku osoro lo sile iwosan fun itoju to peye amawo lasiko ti won kan si adari ajo Federal Road Safety Corps nipile Abia CCA Ngozi Ezeoma lo wuro kutukutu ojo ru fidi isele ijamba oko na mule kori o ma ko wayo ni o arin fese si won ni kokan mile amo ni ba won rin na si o kolohun ko saanu ni eniyan mefo toto gbe mimi ni ifona fonsu lasiko ti oko akero kan sa dede ko lu awon loja ti ma won lokada ni pinle abia miran tun leleyi to te ko egbe yewo lowo losan to ni won ti fi gboro ofin gbe awon afurasi marun kan o nipile bro no fe so pe won ta awon eran malu to ti ku ile ise olopa nipile bro no ti fi kele ofin gbe awon afurasi marun ototo kan lori esun tita awon eran malu to ti ku fa won raalu nilu Meduguri iko egbe yewo ri kini ohun gbo wipe awon afurasi ohun ni awon osise olopa nawo gan lojo kokandin lọgbọn oṣù keje látàrí ìfimúfilẹ̀ èyí tí wọ́n ṣe náà alūkkóró fún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá nípínlẹ̀ ọ̀hún Nahum Daso ló ṣe payá rẹ̀ nínú àtẹ̀jáde kan o èyí tó fi léde lọ́jọ́ ìṣẹ́gun pé fífi gbọ́dọ̀ òfin gbéni náà ló jẹ́ ọ̀kan gbòógì lára ìgbìyànjú àjọ náà láti dáàbò bo ẹ̀tọ́ ìlera ètò ìlera aráàlú àti láti pagidínà ohunkóhun lẹ́yìn tó bá lè kó ìpalára tó lágbára gbà bá aráàlú tàbí kó aráàlú sínú yọ́yọ́ àwọn afurasí ọ̀hún ni Madu Umar eni odun metale logoji Aba Muhammadi to nje eni odun merinle logun Adam Abubakar eni odun mokale logun lohun se Faruku Gambo ohun je eni odun mokade ni ogun te mo Mada Usman eni odun merinle ni ogun mo lohun se o gege bi alukoro fun le se olopa nipinle ohun ti wi o je ko di mo pe isele iwadi labele fakan pe awon afrasina ni won ra malu to ti ko ti won si ge kini ohun wele wele ti won si nta fa won loja to nbe ni rona leyin ta won na nta fun araalu kolohun ko mo so wa ni o e mo so eran ra o kori o mo sanu wa ni won fi gboro o fin gbe awon afrasi marun kan nipinle Borno fesu pe won ta awon eran malu to ti ko
1: Boko, ah! Me wa shele.

Njẹ mo ti kuro lorilede wa Nigeria ile South Africa ibe ni mo gba lo bayi o gege bi won ti fi lede bi pe ile ejo mo ti ju agbejoro kan sewon gbere lori esu sise kupa ore birin re be ni o tun dana sun oku re olojuna ati bu ara re lasiri ile ejo giga eyo sile South Africa ni o mo ti ju agbejoro omo bibi ile South Africa ni iyen Tubeli Sona Kaliso Mpisi ni omo ti ran lewon agbere bayi o lori esu wi pe se ni o se kupa ore birin re ti won pe oruko re ni Maloko Malebo Raba la Rabalao gege bi won ti fi lede o won ni isele la lori ohun lo waye latari bi o ti se dana sun oku omo birin na ninu oko Mercedes eyi ti won ni won pa oko ohun ti si agbegbe Meridram ni ilu Johannesburg ni osu keta

ẹjẹ n tun sare fi eleyi kun ko to di pe won soju o le fe yan ara le lati pe wole egbe yewo na le feti koloni kongbe kongbe kombo ki losan to ni ba ti se ma sere ni gbogbo ago 12 osan titi wo ago 12 abo ni gbogbo ojo west bayi ni panu olodun ilu ibadan ibe ni mo morile o egbo enikan leyi ti won pe ni content creator leyi to je olugbe ilu ibadan ma ti jiyan wi pe ohun o ma film o oi egun olodun o lasiko ti egun ohun lasiko ti o jade o won ni arabiri kan leyi ti o gbajugbaja lori itakun ayelujara tiktok ta won si content creator ni o ma ti jade si bombo bi o tin salaye oro lorin kiniwin o ni egbe wo e fi wo eye wo ni owo ohun re omo mo lo won fi gbejo o koda owo lo won fi ka o ni gbogbo awon oro randandan leyin ti won fi nlo ni gogogongo ni gboro aye ohun omo mo kankan pare o ni opolopo gboji so yi aroyi ote lo mo ti saju waye o ta won kan so wi pe ohun mu phone eyin ero alagbeka ohun to si bere si ni ka egun olodun ohun bere si ni ka kale lasiko ti egun ohun ti o jade o lasiko ayeye olodun masquerade festival leyin ti won lo waye ninu ibadan ti solulu ipinle oyo arabirin ohun ni o mo jade gba gbangba nibi ti o ti jiyan kini ohun o ni sonjo ko so ohun to jo o ni tan bi ohun to ohun yo fi wa mu ero alagbeka to fi bere si ni ka egun olodun sile o ni olori won o gbe o gba balance re kini ohun iroyin na o mo po lo jana o fo kenki oro na lasiko ti o n foro jewo o lori eto kan ni ilu ibadan lori ero gas simulate ibe gangan ni arabirin eyi ti won po oruko re ni wasilati ohun ni o mo ti tepele ma o bi pe ori won o gbe aya won o gbe o lati ma ri pe ohun mu ero igbani soro to wa nka ololu sile o ni ko sohun to jo kori o ma ko wayo ni o

0: ki n tun sare fele kun gege bi iroyin yajo yajo eyi to te ko egbe yewo lowo losan to ni won ni iko omogun owo kejo ta mo si 8th division garrison ti ajo omogun orilede wa nigeria ni won mo ti dola eniyan merin lo to to kan be ni won gba obitibiti awon won ose ta mo si livestock to nlo bi 281 ni yewo kuro lowo awon iko janduku alaya herimo herimo olohun kike lasiko ti won ni awon janduku awon se akolu si abule horobrini ni ijoba ibile sagari ni ipele sokoto gege bi olobo iroyin leka etu abo ni agbegbe ohun won si paja re ipe ise akase ohun ni won ma se o gege bi won ti fi lede eyi to waye ni ojoru ni ilu sokoto olobo iroyin ohun leni to ni ki won foruko bu lasiri o je kodima wipe ajo mogun ni won ma ta ta parada papa pa bi ogan ti won si dahun si ipe pajawuri eyi ti won ni o de ti gbo won o ni ojo isegun leye to mu ki won gbena woju iko awon agbesumomi leyi ti won ni se ni won ma ti lanfani lati ko awon ara ilu kan ni papamara ti won si gbiyanju lati ko obitibiti awon won osin to n lo bi 281 lati ko won sa lo ni ifonanfonsu o gege bi olobo iroyin ohun leyi to ni ki won foruko bo lasiri gege bo ti wi o ni ajo omo ogun ohun ni won ma gbena woju awon iko agbesumomi na leyi ti won si dana ibon ya won lokokan ejeje leyi to mu ki pupo ninu awon iko janduku ohun ki won fara gbogbe ota ibon ti won si jube woro leyi to sokofa bi won ti yonda awon eniyan eyi to nbe lakolo won ti won si yonda awon won osin eyi ti won ti saju ko ohun ye wo le ngbo ikanni alalubarika ikanni diamond 8.7 fm ni le lorin na ni won soju opo le fanyara ale ewo ninu awon iroyin te lanfani lati feji ko lo ni kongbe kongbe kombo ki losan to ni lo se yin ni ahin eje ka mo iwoye yin lori e 0913655952 hello e ka san o
1: hello e ta san
0: e seun e seun
1: o ko ni ni fiak soju
0: an gbo yin o
1: ito se to de ale mo to je mu bi na ni awon bi an ba run ti ibo ni
0: en
1: lo ta ma lu do da ti ti ta fara ni na ko olohun e won ko turu won ni o ti to ja bi ti ti ka de olohun o ai de olohun ti ta wa ko ni bi bi ni o na ni ti nda ma de bi ni be ka le mu na roba yo ko kan ko ma ti ka ka de olohun o
0: oda e seun gan 0913655952 oni number te lanfani lati fi pe wole ewo ninu awon iroyin ti egbo losan to ni lo se ni ahin egbe yewo little hello
2: hello e mo kweto
0: olohun mo ni nto e ka san
2: a n gbadun program yi
0: e seun
2: e kweto
0: o ko mi
2: ni misba o ko mi ni misba udin ti aka gbosun lati ri akari egun kara community
0: oye eni sun lesa
2: eyi to kamilara ju ni okunrin nepa ti o gba lori opo ti sele buruku a sele ti olohun ba mu lara da
0: abi olohun
2: inshallah olohun ni daya
0: e seun adupe 0913655952 oni number te lanfani lati pese o ewo ninu awon iroyin yi lo ka yin layaju e ma gbagbe o gbogbo eyin onile ise lanla olokowo kekeke e lanfani lati wa polowo oja lori eto yi o hello 0913655952 one number te lanfani lati pe si egbe yewo ti osan ojoru ohun na le ngbo yi o hello
1: hello
0: e ba ngbo soke dada e ka san o orebete e le fi atejise yin na sowo si aloju opo whatsapp line ile ise 1B0913655864 hello tani bembe o
3: hello ya kwetu
0: e seun
3: rama adlaro malaji lati jamba
0: o ye ni sunle
3: re to se banko bi lodo ti ni pe inu mi te awon ton ni won ya pe wa ba awon abala ti de ton wa ku ko ti mo te wa o awon eyan bo inu ni o du mo se bi ki won gba ugba won eyan to tun rin ko ti won gba olohun bi ka ra ku pe du gboro
0: ami olohun e seun adupe 0913655692 eja wo boya le ri ipi kan tabi meji gbe si ko to di pa mo tata pinse lori eto fun to san to ni egbe yewo lape o ti ojoru ojo Wednesday ago meji la osan titi wo ago meji la abo osan lajo ma wa lori eto ni gbogbo ojo mejo mejo nipa nu olo hello
4: God bless you.
0: E seun sir.
4: Alaji this driver lata lata kala basu jamu soro.
0: An gbo yin baba.
4: E to camera ya ju ni lawyer to pa yawo ni South Africa. O to wa to pretend yi, o ro bo n pa ni ko ti pato Olorun gbo ju wa lo. O to wa lo jo pelu kini re.
0: I love you. Sori eto yi o hello hello eka san o
5: eba e kweto
0: e seun sir
5: da ma ti olohun ni do baje o
0: ami olohun
5: oruko mi ni alaju gan re leja latodo ta
0: eni seun le
5: sori ase yo ti tawon mo ologun se ni sokoto je se so de lo
0: o ya
5: ni ba se ba omo ologun wa na ni ya omo ologun wa tele we so le jo ba ni kan da ko ba wa ro won lagbara daada
0: I don't want to go. Lori eto ta tun pe ni egbe yewo hello
6: hello e ka san
0: e ma ka san sir
6: o mo ri jani lo so lata lori
0: o ya e ta kankan kan
6: ni eni to ra ma to ta ma lu ko ti ku fun awon eyan
0: eh
6: won le mi ta so ro de ri ta ni o beru olohun eh ta ni o beru olohun ti won se yo da ifa ni won fa eyan jami mi o si ni mo o ka lu po so ma re ran ni olawon re ran won re ran na ni gbo anu olohun de olawon ta na
0: ara e gbo eyin be ba woju ago ri pe ojo ti lo e ja ma lo fun to san yi bo ba tun di ojo mejo nipa anu olo a tun pade sugbon e ma gbagbe o ni gbogbo ojo ru ojo wednesday ati ojo jimo bayi ni eto egbe yewo ma nwaye ni kan yi diamond 8.7 fm o pe pataki lo oba lawura bi to tun ba wa tun ko eto to san to ni ama bi obe ni besu atelesi abenawo eni ba ni alo ka ma bo la ni de bangba ti esogun awo ni ko eyin na ni ku o gbogbo wa patapata bayi lajo fi aiku degbera ei smile osegun o adupe ajo se losan to ni ni yoda fun ajo gbedele ologun lojo kan ni bi asaba mi tunde omo bolude olare waju oye wole lo ko temi opo pataki tun lo sodo alase apase kan ni ta wa yi baba dada ti won fun alori ofe nla yi baba amo lore o ngan ni sa eje mo lo fun tosan yi o tun dojo mejo egbe yewo eje ase jeje o eje agbele aye se rere tori pe balo abo nbo
7: agboko ah mewa sele

0: tete ki lo fun ko ma ba fi ti e ko ba ti yin tori bi ara le ni ba nje kokoro ta ba wi fun u rerere ko ni je ka sun e je ka yi ka ti agbegbe wa ma wa ni imototo ni gba gbogbo
1: oro imoro yin wa lati ile ise diamond 88.7 fm
2: iroyin ekun rere lati ile ise diamond fm
3: Long kick or any opportunity by my ex in Japan.
4: Oh, le shit you kuro nile Nigeria tan patapata gba be. O ko ni shine awon ebi, ore atolufe re lori ile na. O le japa nitori ti o fe lati se be. Sugbon simeri ranu mo gege bi ona bayo kan si awon isoro to nkoju orilede yi lapapo. Koda bi o ba tile ko gbogbo nti se tire kuro nile, sibe ile eni ni ile eni, ilu re ni Nigeria je yo ma gbe olo lajo.
5: Imoro yin lo nde se ti bo yin lati ikani Diamond 88.7 Ilorin.
6: Eka bo pada iroyin na re ni ekun rere. Ajo ijoba ileye ton fogun mo awon to so. Wo lo mopon ko FCC ni o ti gbegidina aposunwon ijoba ipinle Osun kan to wa pelu First Bank bo se ku ojo mewa to won se tele bo gomina to wa ye ni ipinle Osun aposunwon hun oni won lo ati ma sanwo osu awon osise won si fide mule pe eni kanin ko le gbowo kuro ninu e mo san lo waye kete ti gomina ipinle Osun Ademolade Leke feso lede pe agbe osi ti gbianju ati gbegidina awon aposunwon ijoba ipinle Osun gomina salaye wi pe igbese na oni won fe ko se akoba fun ijoba ni ipinle na papa julo pa agbe osi ko leto ati gberugbese be orisun royin pelu ijoba ipinle Osun fide mule aposunwon hun oni go ba yin soro laipe FCC ko ti soro lori igbese to gbe wayo minister nileye fun oro abo ajagun feyinti Christopher Musa se gbe subara bade fun are platinum fun igbe to gbe bo se afikun ida 100% kan se owo osu awon omo ologun lori de ye Musa sadake gbese na ori o se koriya awon omo ologun ati igbiyanju won lati segun ipinle bo ton ba ile yin fira Musa Shadaye ipinle bayi o ton so dodun fa won mo logun lowo osun won ni owo to din die ni bilionu ona 100 kan naira Musa tesaji pe igbese na ori yo se na wo fun igbiyanju awon logun ati gbegidina awon agbesunmo mi akogun jalo ati awon agenige gege bi o se wi igbese na o tutun awon yo gbera so ni ojo kini osu kesan odun ta wa ye o tesiwaju pe awon mo ologun orile ojo furufu ati ori omi ti won to egberun lona adota le ni gba oni oje anfani igbese na ile ise olopa ile ti ranse pe ilu mo ka lojopo alojara omo le yi matin o se topo olopa mo si very dark man ko farahan ni waju eka to ntana wadi ewo daran lori esun kan to fi kan igba keje ogagba olopa ni ijanu ekun keje ni ilu Eko AIG Mashir Jimo ile ise olopa fide mule pe AIG Jimo na ti ranse pe ko so tenu tire gege bi ile ise olopa se wi won fide mule ipe igbese na ni won filede lati fi aye gba iwadi lawo eni kani ti esun bakan ege bo se wi o tesu waju pe oro ti very dark man so odo ti wa waju lejo ile ise olopa wa ke sa mole ye kan fi aye gba ilan toto ati ile ejo igbese lori esun won kan se jawo lati ma fun lede lori esun ti o nidi ege bi won se fide mole enta gba mu lori esun won oran foju e kata ofin nibamu pelu ofin lorilede yi ile ise ologun ile tangofin gbe awon mo ologun meji private or nasanya ifeluwa ati upai oyinyeche ipe won do pese trouble laegba ase nibi igbeyawo ilu mo ka omo le yi pela ati javis ni leki ni ilu eko ile ise ologun fide mo le pe awon ologun ni won sise ni rewo san omo ologun to wa ni obalende foran kan to gbona ya oni won ti ri ti won pese trouble fun awon lumoka nibi ayeye hun ere bo se fide mo ti gba won mu won si ti fun pamo si odo awon ologun owo kokan leni ogorin ile ise ologun fide o ti bere wadi lori bi won se gbase ase to fun won lase lati lo sibi ohun lati pe ile ise ologun mo won fide mole ipe igbese won oni won salaye ipe o je nkan tako ile gun lorilede

0: lamọ eto awujọ kan adeyanju adeola ti jawa kiwowo fun igba kejilo dije fun ipa re egbe oselu alatako African Democratic Congress ADC Rotimi Amaechi komaki owo esin bo ifanfa to lede leyin igba ti emeritus fun ijo Catholic nilu Abuja John Cardinal Onayekan tibu enu atelo isakoso are Bola Tinubu nigba to kopa ori eto dambre fast show lo woro to ni adeyanju sarape kadina onayekan oni obogbese re ni ibamu pelu ofin lati fi lede ngodo so pelu are ege bosewe oni awon adari esin oni won neto lati je ki awon adari mo nkan to o wa tesi waju o si kesi ameshi ko ma lo anfani oro selu ohun lati mu oro esin wo oro selu lorilede yi iroyin ekun re ni amuwa se ti gboyin lati kayinda amode ti 8.7 to wa ni lorin ni ipinle kwara leyin esimiran pe yi alo si ile okere nibi ti won ti ja okan eyan meta deni ogun nibi ikolu kan to lede latowo ile russia si kiev ni ile ukraine lekan si akiyin pe eku ikale
1: iroyin ekun re re lati ile ise
0: eka bo pada iroyin ekun re ni amuwa se ti gboyin lati kayinda amore ti 8.7 to wa ni lorin ni ipele kwara iroyin ohun tesiwaju o kere tan awon eyan ma lo to bare faye ti awon eyan ma won ni adota si fara kasha nigba ti ile russia fi ade loro se ikolu si efo ikon lo buruju lo to ti waye si olunlu ile ukraine are ile UK for Adamis Eleski ti salaye ipe kanu won ni awon ja ogun ile America o sese ki ikolo hun ko ma waye o si kaminu lori bi awon alatleyo Christian kuna lati se iranwo fun ile hun rogun to nja pelu ile Russia o tenuma pe igbese won lo ti nfa ikolu ati won se nja okan mi awon ara ilu ile se orabo ni ile Russia fi die mule bi pe ikolu lo se si awon bi to won ko ohun ja pamo si ni ile Ukraine ni agbegbe Kiev o tesiwaju pe o tun se ikolu kan si oko tawon ologun ni ori okun Blasi ni Port of Odessa sibe ni ile okere ajo to n gbogun ti itan kale ajakale arun ni ile adulawo Africa CDC ti jakiwo pe itan kale arun Ebola ni ile olominira Congo lo nburu jae won se fide mule pe awon eyan ti won le die legberun meyan ti lubade arun ohun ti awon eyan ti won le die ni egberun kan tabo tagbere faye laarin ose merila ton kede arun na adari ajo ohun sin kaseya salaye wipe agoro awon to lugbade orun ohun oni won fara kan awon to ti lugbade arun na o tesiwaju wipe itan kale ohun jogo si ni ile olominira Congo labala iroyin ere idaraya iko agba bolu obinrin agba ojele yi super falcons oni yo wa ko pelu ile egypt ni sori keta ni oni ninu edije awon obinrin lowo ton lo lowo ni ile morocco saju oni wa gbewuro sogile zambia pelu afawe go kan si odo iko falcons

0: Diamond FM, a de ori oki ko jo te ye ke ye
1: bi te ba pe titi ni fe ndore e be ni bo re ba dudundun lo ri o lati je ki gbogbo eyin yo lolu fe wa te duro dede duro di bi pelu wa ni kan ni Diamond 88.7 FM ilorin mo bi ati se bo igbadun yin lokukundu to bere lati ago meji la le lojojumo titi dile mo kelele le mo gbadun oko ojo kan awon orin to doso daada tin re ni te lo wa le murun ayokun ni amo riri yin lopolopo fun aduro ti yin to nti fe te ni si wa ni kan ni yi e se o ajo se wo ni baje lai lai fa abada Diamond 88.7 FM,
2: or do you feel the need to work?

0: extra leto kan to skin gba kan ju kan lo to ma de se ti gbo yin ni ko ni diamond 88.7 fm ni gbogbo ojo aje monday ojo isegun tuesday ojo eti friday awada efe orin lolokun ojo kan lori eto gbedu extra Gbedu extra niko ne dam 88.7 fm wo bo se lale wo bi asese yo sumari o mole rukusu bi oju omo tutun o nja lala o nku riri o ta lenu bi kile se kirin se gbedu extra to se yi yo dun yo ngari pe o ta ta ka nu bi
1: o fe kari aye
2: gbogbo ani gboro ti mo kilo ngabun
3: aspapa o mo pope oni boji Iba ti gbangba to wa degun gedere
1: Ayo ati idunu yin lo je wa logun
4: Bi a bi bi fun mi beku abi Bi a SAPP wa
1: Pelu Diamond FM Igbadun ti o lopin ni
5: After working kiloku Igbadun loku ta wa je After working
1: Ani ninu ohun gbogbo aye ope tun yo
5: Se Olorun o bo ju mi je
1: Awon ti wa ni o FM, ikan ni alayo ni wa.

0: one to the 655-6952. So she in bojo wa so nlo bo se yo ko lo lapa be yen so senge menge olo di don di go awon temi ti won gbon pa won ti gacha ke won leti lo. Hello somebody.
1: Daddy Emma.
0: Oya mi gboku yin ba mi alalubarika
1: awa meji mo yan kan soso
0: oya gbegbegbe baba be.
1: Oh, ni damu ni furo.
0: Eh, yoju eh damu.
1: Ekweto.
0: Eh, rupa nana ba mi. O ko yi.
1: Ara yin bi arowo, bi arowo, bi arowo na fe arowo pa.
0: Eh. Iyen lemi na.
1: Ah, e fe arowo gbogbo.
0: Le ti so, se ti so wo kan sa account mi ri sha.
1: E fe arowo, e fe arowo.
0: Eh, bo le ji wa mo pe mo fe arowo boya yin o de fe arowo.
1: Okay, ma se ti lo da account e ba
0: wole. Okay.
1: Kosi
0: yonu.
1: 100 ni o.
0: 100 ke yan le yin ma mu.
1: Awa ye ta. Ya ba ni odun maru. Ta lo ma je se.
0: Ki o sele sugar ja.
1: Ah. Ta ga koko pe ta koko ni na.
0: Eh.
1: Ko odun maru le na.
0: Eh ka ko odun maru le na. Sugar ja. O po yin baba. Lati fati e se mo dupe e ba je ologun sawe wala odred e o la won ba mu e mo pe bibeli lo so eleyi tori ni wode mo sese ran ko wa je nkan ti baba ronu Yakub manage omo ogbon sadiq. Hello sombo.
2: Omo ya ti sa
0: ah mama lojo mi e ni dati e mo ni o.
2: Ati emo omo
0: odun nugo gba pe ni ah e ma ja ma gbagbe oni daba mo fun wa oni daba mo fun wa
2: ati ka ba be omo odun
0: nu e seun mami
2: oni mo nira
0: mi dupe
2: ah ni damu
0: ase olohun
2: se ri 100,000 baba mu da la ni won ki yotan
0: yotan e won ni ke bi bere owo lese kese ni won so pe ke mu danu
2: ni ka ma ra ke yin oju oko gba ta bi ke ni ta ke forever ni na
0: e so pe
2: opo
0: se won kan to ma sele laarin odun maru e sha ma mi
2: ko si nkan ko mo dun ariyan lo sha jo ngogbo
0: eh
2: apo lo le ka ba se se lo apo lo o ko omo dun nko
0: so ko ti lo mo mi.

abi eyin omo lojo bi e ma fi ateranse sowo tabi ki e text message bawo elede gesi se npe 08134293424 ero bani soro te le lonu o ayo deje ayo la loko mi o omo baba tisha ka wa rira layo ka pade ni re ka ma dulo di leyin ara wa mo keyin e ma ya se e ku le lapa abeyan o.

fa iyanṣẹlodi laarin awọn osise kakiri tibuturo ile yin ijawe ikilo ye oni o jajade ninu oro kan latodo ajo alajumo sepo ele tin dunadura lori awọn oro ile ise oba eyun national public service negotiating council le ti won naka lebo si ijoba wipe okuna lori ati gbe igbese lati yanju awọn koko gbogi ele ti o nba awọn osise oba fira ni nle wa nigeria le ti atiri aisan owo ajemono eti oje which award arias ati awọn inkomi ajo asobode ile wa ni o ti fi oro idaniloju lede o seti awon mo ile ye wipe ilana agba iwe irina passport ka kire tubuturo ile ye o ni ko ni je wipe won sera ro lori re bo ti le je wipe laipe yi o ni ajo asobode ohun ti won fi alekun ba won eka ti won ti ma sise gba awon iwe irina passport na ajo ohun ninu oro ti won ko soju o ayelujara x jeki otemimo wipe ilana isese oni afojusun re da lori ati mu agbega ba ilana angba iwe irina passport na lori ati le mu pe ki abo ti o peye ki o wa lori re Neba yina ko din lawon eyan meta o ti won jade laye loni nigbati awon meta mi farapa ninu ijamba oko kan ti o waye ni opopona masose Sagam silu Benin ajo tin bojuto kaloka ni ipele Ogun traffic complaints and enforcing trace laeni ti o je agbenuso won ogbeni Babatunde Akebeye fidi isele omule ninu oro kan eleti o filede fawon oroyin lilu Abeokuta ti nsolulu ipinle Ogun ohun to iroyin ni soke fun sai ni ko ni joba ilo e darapo mo wa ni agogo marun ti mo agogo marun abo fun iroyin jake jado agbaye lede gesi ti mo ede yoruba e so yan ile ise igbonsa fe ikani ikejede ni adorun ole owo meje diamond fm layo e ma wa yi kuro nbe eto adelebari le ma lanfani lati tete si bayi lekan si akiyin e wowo lenu ise

0: da
1: ira fofo ira fofo ko
0: eni
1: ra ni ti ba lati ni sa o adupe e je mo e je ngba ku abi wole ka bo sabala kiji lori itu eh e si adupe.

0: Your baby, baby, baby, baby. Iya ma memo na o ma dori kodo ngba lo ile ti o memo. Iya ma memo ma dori kodo ko. O bi o ma loju ele mi gba yo raro kan ni. Emi ti ni ronu kobo. Eh ni ronu kobo. Eya wa ni wa mi. E lo ko ibula ti pe e kuro le o.
1: E lo kuro le pa bi ti.
0: E kuro le sa o. Oh yeah, eyin e pa owe to ni se pelu omode e fun alowe eyan kan to ni se pelu omode to lo pelu omode
1: o de ya pani omode omode n ba ti nwarun ki ina ni o se yo parun ni
0: eh
1: ah
0: owe yin lagba
1: wala omode n ba ti nwarun ki yo parun lojiji
0: ni e fun alowe mi
1: a to pa lo pe e se ti to gele se ti mi fife ki ni o se yo be ni
0: yo be
1: ah e se to gele se ti wa mi fife yo be ni
0: yo be laiwu
1: yo be o kan bo po
0: eh eh ama lo
1: o tu a tu kan ka pa bi
0: ko
1: e pa yo kan ah e to to ni de e to ju an do a ru e ti pa yo owe yi
0: ah ah
1: ah ah
0: o yi wo
1: o je ko na ro yi wo o
0: ti yi wo.

0: ah ozo wo ora ki to lo sodo alejo mi ki to mo lo furo le to ne je we ni ka bi meji si ka ma fi se lo e lo ko yin bile tin pe a o e ku ole o
1: e ku ole sa
0: e se e ku ole mo le tin pe o
1: oruko mi ni glory mo pe lati gankombi
0: lati gan kan bi abi ga kan bi
1: gankombi
0: wallahi e ma je ka won ora da e pa we kan ele to ni se pelu omode
1: bomode o agbalonda
0: bomode oku agbalonda aha emomi mo like we yen bomode oku agbalonda we ni emomi e fun alowe kan si
1: to ni se mama
0: eyo kan ta wa nu we to ni se pelu omode nu ore bomode oku agba adupe lati gankabi e wa pa owe you kill owe ni e kill e wa pa
2: e lo
0: kill o o yo ba de na nu e mo le je we ni kan si e ku wa lo ko yi o
3: kun ko de mi ni ja ka ha nu kana
0: e se e awon gan fi engineer wa rerin won fi engineer rerin
3: omode ije koko mara lo
0: omode ki ije koko mara lo e fun alowe mi to ni se pelu omode
3: omode to odi agba
0: eh
2: ah idibo
0: ah
2: e ja case ara
0: eh e ja case ara o e ja case ara
2: e dakun
0: se eh lowe eh lowe mi won ni eh lowe mi won
3: o omode so we pe agbalako o kenbe
0: e ja man ta se o aroda wa nko e fun abi marun si gan
3: Don't.
0: Don't.

0: Aye, aye, aye. Ale, eh, eh, haro we ni, we ni. Eh, ile wa sele to ku e wa pa ni. Eh, eh, you kill you we ni. Baba e ka wo sele to mo lalejo yi aragba, o ko yin mo le ti, mo le si je ba ndari ko yin.
1: Eh, e se olotu, oruko mi ni Oluwa Toyin Labode Kukola. Lati Diamond Amusement Park ni Lorin.
0: Okay. Diamond Sawyer, a ri pe summer lens abi summer class o lo lowo. E da ko awon wo lo wa fun kiru summer lesson summer class wo lo wa e ba yan na ne
1: e ba tin luwe odo ba tin wewe odo
0: okay swimming
1: pool yes swimming training
0: lan swimming training le se lo bayi
1: la se lowo bayi
0: okay
1: fun atawon won lewe o atawon ti te so won le awon to ni erongba lati di omogun ri omi lo le ni wa ba won to n gbero lati lo so olympic la ba ti ka lati lo luwe be lati soju ara won abi lati soju orile de nigeria gbogun la wa fun lowo lowo
0: lowo ta wa yi
1: patasa
0: se summer class to wa na niye aba no da wa to wa
1: e to wa ni inu arcade lo wa
0: okay
1: ni party computer
0: okay
1: ta se nje ka won mo ba okay iru ton wa pe virtual reality game iru virtual wo ki ba ki la npe ni virtual gan na e bi ko gbo vr ni ko mo ko to dey really nje e get ba so ki la npe ni virtual awon games yi ba la se le play ta fi elomi o le wa sa arcade la taro da le ko mo game yen kan gba ton so ki ko de ni mimo e ti get ba so gbogbo yen la nje ka won mo ba se nse ati ba ti beyan se nboju to nkan eni
0: asi ko lude bayi opolopo omo awon obi o fe ki won wa sere ninu Diamond Amusement Park won ni ah asi ko tele raye sere ni mi o raye mo pe kini ke wa yin era kun be yan ba fe wa o fe ko mo wa bo ni o se to bo ni o se rin to ba wa ilu ni o fi wole eh awon kan olo le sere lofe abi o si nkan te le sere lofe ewo e ba menuba
1: e se olotu eh lati wo Diamond Amusement Park lorin 500 naira pere lowo wole
0: 500 naira e de gbesa naira
1: fori
0: kokon kan meji ati mori marun kan mori marun marun lona
1: marun
0: better better life lona mewa
1: mewa be ni sir lati wo Diamond Amusement Park fori kokon 5500 naira ibajo mode ibajagbalagba
0: omo ti o ti marin nko
1: omo ti o ti rin osanwo
0: ka to
1: ye ni sir omo ti o ti rin osanwo so omo to wa si wa rin ta won obi re disa lati gbe kun
0: elo gbe kun yo ni ko ti rin
1: osanwo to da wa awa
0: edomo to
1: adomo lori adomo emo ofin company so pe omo ti o ba ti ipodun kan so lati odun kan soke awon omo to ti ye
0: eti mo to e ti ma rin
1: to
0: la gbe baba we dia
1: so gbogbo iru fe be pe omo ti o ba ti rin osanwo wo Diamond Amusement Park bo pe omo to ti bere si rin to ti le fa won kan wa sere 5500 naira ni lati wole te ba wole si Diamond Amusement Park eni kan bi mejo lati fi sere lofe
0: lai si nkan sere mejo lai san
1: ani slide wole ani swing ani siso ani os merry go round ani mini rocking horse ani long tennis ani basketball ani football gbogbo awon ti mo daruko yi ofe lo bade
0: ofe no leyin 500
1: to wole 500 naira woda mother oni ko bi mejo to I've sere lofe
0: eh
1: like gbogbo mo
0: mo le sese awon kan gbe atun ra won post awon agbe kiri kan we mo pa wa iburo do o ya 1000 nngo jare 500 wo se mo le mo be gan oni video re ni photo re ri o le leyin se je o
1: olotu e seun ele tan oyen la npe ni fast lane
0: fast lane
1: te on pe ko sa siri nbe gan la se to je pe oju ta ni lo wa
0: aha
1: ko se to ni Diamond Amusement Park so laarin ni a pe 500 one time to fi je 1000 ni pe to ba dasi ko odun ti Diamond Amusement Park te se igbero awo ki pe mo ti pe de abi awon to awon ti mo fe wa ba won ti wa ninu ile already
0: tero si ti pon le
1: tero si ti pon mo ti
0: pe ati wole
1: gan ati wole o si le ah
0: omo
1: la 1 hour gan si wa lori ilato ti wole
0: like ni o se yan meyin
1: be ni sir like kan si ni o se yan be pe
0: 1000 ni
1: 1000 naira ni so iyen awa pe pe number fe ni sir pe
0: ki se dodan eni o ba wu ni
1: eni o ba wu ni o gba be wole 1000 ah mo fe tete wole o kin lo ba won eyan minu ile
0: lasu to ba po
1: so asiko odun ni kan gan lo ma nsise ti o ba si odun gboro sa e ma ri pe o wa la kokoro la fi ti pa bo se ri niyan so anybody wa pe Diamond Amusement Park ko wole won 1000 naira iro lo npa fun yin o o fege ni sa 500 naira pere
0: awara bi ni e
1: fun sa awara be fun sa dada
0: eya wo bayi sa be yan ba wa nbo kini o gbe lowo kini o ma gbe lowo o
1: e se olotu eni to ba nbo ni Diamond Amusement Park in bi sere wa ni sa eh nilo lati gbe ounje wa abi nkan mimo abi if awon nkan mimo elerin dodo abi le ti atawon ara abi
0: awon fe ja
1: eh to de ati na won to n pese re ninu agbala wa lowo ti ogun ni lapa kiki awon ta no re ofe lati mo gbe jije mimo wa lati le won la won to ba je pe won ti anago se bi won fe se birthday ni o won fe se get together ni o won se eh conference
0: tele ti ba yin soro tele
1: ati jo soro papo o tori yen agboye ti gwa iyen gan special package tun lo ba de e get but ko mo fe 500 na woda mother amusement park eh nuro fe ati gbonje wa lati le abi nkan mi mu wa awon ti on ta ton won ti wa nagbala wa lowo ti o si gunni lapa nonta
0: iru awon kan mi wo le yan le gbe wole o tori e kan ko gbe pa ni kan mi mu
1: o ke se lo mo gbe kan mi mo lerin dodo
0: ah
1: tori agbala damoda amusement park ibi ta tin koyan ni igbe aye omoluabi
0: omoluabi
1: igbe abi omoluabi ni so pe a fenu ja fe va ni wa ba ti eje kini kan so kenu foke wole wa kule ni igbo green awon orisirisi igbo awon ko teyan o le mu loju omo teyan o le fi ko omo teyan o le fi lomo lowo gege bi obi gbugbe ni damoda amusement park a faye gba dori aso wiwo gan awon aso to fo to bo omo luabi eyan ti o pon omo luabi le a faye gba nda moda
0: lepa ara fo mi se asegun mo se gbo o wa kule ni wa o jare laye loni si ni rere
1: ah to ti gbe ko alagbe ko leyin dare dun
0: so agbe ko dun to mu
1: ah agbe ko dun
0: so
1: bo se ri niyan sa
0: eh o da yato fun gbogbo leyin na be yan ba fe wa na se lati awon ilu won le wa boya lopo lopo ke yo kora wa pe awa obi meje ni wa marun ni wa o kini kan abi awa school ka be se excursion sayi wa fun bayi
1: e se olotu aye wa fun lati se excursion fun awon lewe abi le just singo won no ro fe lati wa se excursion lodo wa
0: okay
1: sugbon te ba fe wa se excursion no ba ti so let out koko wa saaju ojo pe ah awa lewe bye bye bye abi le just bye bye a niro gba lati ko ara wa ba won mu wa wa fun excursion lodo yin
0: okay
1: so e ti collect asi wa awa wa saaju ojo a ti wa wo awon aye to wa ijo te mu se oro fe wa ni ijo te mu abi ko so oro fe to oro fe ba so o wa o abi ko sisi ajo so yin si tuti wa to lati je ka mo ofin to de ile ise wa gbugbe na lati je ke mo sa
0: o da number won le pe yin si to ro ko fe bere leyin te ba ko lori eto nsin pe to bo ni awon fe bere nkan mi boya tawo ti ran ti bere lowo yin abi tori akoko ta bere kini number tan le pe yin si leyin eto te fi nwa da won lu
1: e se lotu
0: 080 26 26 77 77 31 31 52 eto mu
1: 080 26 26 77 77 31 52 52
0: ati ba won le pe yin sagun melo
1: lati eyin to dagun mejo tori ko lo phone gan wa lo

ekaabo pada esu te yi kuro nbe e kunrere iroyin agbaye na re ni si sentele gomina ipele osun ademola adeleke lo ti pe alaga ajo tin gbogun ti iwa ajebanu ti mo kiko owo olumi bi kalukalo efcc eyun ola olukoyede nija o lati se alaye eredio ti won fi gbesele asuwon koto ile ifowopamo ijoba ipele ohun eti gomina onjuwe igbese na gege bi eti ko ba ofin mu to si je idukoko mo isejoba awa arawa nigba tin soro ni osogbo tin sololo ipinle ohun adeleke fesuko wipe asuwon akoto ile ifowopamo ele to je ti ijoba ipinle na oni o je wipe ajo efcc gbesele lai se wipe o je ase latodo ile ejo eti o si jeje lati pe ejo lori ipinu na gomina ohun so asomo oro wipe igbese na ni oni owo oselu nu saju eto idibo gomina ti o waye ni ojo kedogun osu ti anbe ninu re eti o tenu mo wipe ile ise ti o je ti ijoba apapo oni ko leto lo labe ofin lati se be tako ohun ti o ni se pelu asuwon ile ifowopamo to je ti ipinle o wa pase fun eni tin se agbefoba ni ipinle ohun lati gbe ejo lo siwaju ile ejo giga to je ti ijoba apapo lati bere wipe ki ajo efcc ki won so asoye oro lori ipinu ohun pelu eri ma je rin so eni tin se agbefoba agba ni ipinle na to tun se commissioner feto idajo oluwole jimi bada tin se agbejoro agba san fidi oro mole wipe won gba iwe kan eti won ko akole si pe post debt iyen latodo ajo efcc lori asuwon akoto ile ifowopamo ipinle na ito jawe ikilo wipe ifofin ogbe igbese be oni otako ti yo si mu pe ki ise isejoba ki o daru Sita foro ise odenile Nigeria Dave Umaye ni o ti ro awon mo ile ye lati faye gba igboju agan si lona ti o to reyi ti o je ki o de mimo wipe lati le mu pe ki eto isejoba awarawa ki o tubo lakaka si oni o je wipe eyi wu mi owo ona ni isejoba awarawa wa fun ti o si je wipe yo faye gba ibani soro ti mo pepepe awon ona eyi ti o kaluku ba fe lati yan layo ju ati ma se atako si enikeni numa yi ti o je ki o di mimo salaye wipe igboju agan si ijoba oni o gbodo je afojusun lori ati wa ojutu si awon ohun ti eyi ti won ro bi pe kuku je kaato kakaju pe ke won ma yo situate tabi tan iroyin ikekale kiri o tenumo wipe oro ifon oro leyiti o ba nje jade oni o je pataki lori atile mu pe ki eto isejoba awarawa ki o duro re keke bi minister na se so isejoba awarawa oni ki nse ati ma yo sitete si enikeni tabi tan ara eni je sugbon ti o faye gba omo orilede kokon lati le yan eyiti o ba wo won nigbati won si le lanfani lati le di aso awon adarimo lori atile wa ojoto si awon ipinija ele ti nbe nile nenu iroyin mi agbarijopo egbe awon akeko ni tubuturo ile wa Nigeria nurse ni won ti ro ijoba ipinle Kebbi te mo igbimo alase ile eko fasiti Abdullahi Fodio University of Science and Technology ti nbe ni alero lati awon oluko aji mefun ninu ile eko na lati yanju gbogbogbogbo ti nbe laarin won gba ti ifukuluko ki won si bo angule iyanṣẹlodi ti gba lero irawo ebe ni o tele bi egbe awon ajimefun lawon ile lawon ile eko fasiti eka ti ile eko ohun ti won fi fe gbendeke ojo
ose meji lede lori ayanju gbogbo oro to ni se pelu igbe aye re won leti atire ajele awon owo ajemanu te mo oro ti o ni se pelu igbega ati atunse si oro owo osu won egbe awon akeko na wajawe ikilo wipe eyan sholodi oni yo dabaru eto ikeko ti ko si ni lapa ire lara awon akeko awon akeko ohun je ki o di mi wo pe awon ti bere igbese ati kan si egbe na te mo igbimo alase ile eko fasiti ohun te ati ijoba ipele na lati le wa ojutu ona alafia si gbogbo gbogbo ile ti nbe laarin won na egbe na temnu mo wi pe ibara ni soro te mo bibu ola fun adehun oni o je koko gbogi o lori ati le mu pe ki iduro re ki o wa fa won ile eko fasiti nile ye Neno iroyin mi ewe Minister Fololu Ilewa Yeso Wike ni o tu ti pada fidi ifarajin isejoba Ololu Ilewa mule lati le ri daju pe ilu Abuja ni lewajo lori oro eto okowo iyan ni ile Nigeria eti o finda awon oludokowo sile labele ati loke okun lojo lori oro akunyawo ati yo pipese ayika eleti o parare fun awon okowo nigba ti nsoro nbi eto ipade kan to ni se pelu eto okowo ohun idale iso sile ni ilu Abuja to je eleketa iru re minister na gba ti odo eni ti se minister keji Fololu Ilewa omowe Maryam Mahmud so wipe wike oni o je ki o di mi won wipe idokowo ni tin lo lowo lori awon opopona eka eto ilera eto eko ipese omi ati atun gbe ide awon agbegbe oni yo je anfani pupo fun awon olokowo aladani lati pe ki won moke o fi ko wi pe ilu Abuja oni o je nibe ni ipo kerin iyen ninu eto eti oni se pelu ayika ti o duro re fun ti eto oro aje eti o je ti 2025 presidential enabling business environment council eti o je ki o di mimo wi pe oro gbogbo oni yo je wi pe won ma fi ojo sun lori pe ati le mu pe kilu Abuja ki o dibi ape wawo ilegbimo asofi ipinle Kwara ni won ti ro gomina Abdulrahman Abdulrazak lati se dasile iko ikokan eleti o je ofe ohun eyi ti o je abo lati le dabobo awon osise eleto ilera ta kuro lowo akolu lato

0: ba si agbo da wa nje ba la kini wu si eh o mo ba ti sa ba bi lo re ti wu ara ara si wa si ni si ah ah
1: ta
0: ni o tun ta ta ta la ni kilo de ga ada ko ni no to to ni eh ari gbe yo ti to bi anu ka ri
2: be ni
0: o mo ba ti sa ma wo mi loju loju bi igba ti kini kan ba so le olodumare abi kin da ko tin so le olodumare ni yo ti todun kan baba
2: be ni sir
0: ese wa awon ta ki ju ni awon awon ara commerce
2: be ni
0: awon la ki ju papa ni eka ti cooperative the law
3: yes sir
0: awon cooperative won si bebe lu bi ara ni commerce e di pe awon oro cooperative wa ma gbe wa gbe wa gbe wa amọ njo won ti so fun wa pe baba ba so oro cooperative we tari e si wa yo ma lojutu
1: awon na wa fokan bale
0: awon na wa bari e si wa won si yin
1: yan o
0: se agbe nu ministry dollar ni support wa ni won wa in fact awon la koko
3: sure
0: e se to na ti awon o ni pa awon kolikoli gan gan won eh awon ministry ministry to support wa po ama la koko pawn commerce ni
1: beni eja gbosuba
0: ri eja gbosuba fun won won wa nse ibe eh e ri pe bi awon ti wole ni iya ba ndele ni ni wa hun bi igba ti era ogbe ni wo ge ge isi ni o ti wa nbe bi igba ti o gbe
1: eh
0: o ti da bi ri eh o ti da bi ri abun ti da ero gramo pa fun wa we wa gbe ba ba ndele ko ni ma je wa asiko o ye ko ni mo lo le yi ni bayi
1: o
0: si yon ki lo ju opo
2: mi
0: ta lo mi ada ada go eh baba anu e
2: eh emi ni malam abdiyekini raji opola ti mo je omo egbe egbe origbe nsola cooperative to wa ni somi
0: eh ni somi ni
2: ni somi ni
0: Egbe ojunde bo. E ma ri mi mo mi le bi ri ya bi.
1: Won
0: da
1: bi
0: pe nje nkan so mi ti gbogbo yin wa ri ban. Gra ni je Olorun tun me to e moro na wa njo na
2: be ni.
0: Eh
2: mo mu oro wa si ile ise yi wi pe cooperative tan si cooperative ti fi di jale.
0: Eh
2: ama awon ti wo wa nbe ti a je bi awon
0: alakoso
2: won won wa di pe an lawon o tale won won ti e ti gbowo lati gbowo de laji
0: lowo le tita
2: lowo le tita ti a ti tale ti a si ti gbowo owo di e loku le lowo atase mi leti mo wa moro wa bi won wa direct mi pe ki n lo si odo awon
0: commerce cooperative
2: mo si aro ojo keji mo si gbera mo debe mo se debe director won won mu oja won o pe boya mo kere tori bi mo se debe ti mo ni bye bye bye lati bi bye lati odo awon awon ile se diamond ko tun me kunu won si mu won mu oja gidigidi na ba pe awon

0: yabutu lo oje futu to nini ye eh ni ise ti je jo te ran wa eleyi da ti je bi odun kan seyin ele ni
1: olorun si gbe
0: lojo ti ah ba yori re
2: o du were yin
0: na olorun ni o yori asi dupe adupe
2: adupe
0: wa won mi
2: thank you very much
0: toro kan se ko njo oro kan sele e ti ranti olorun ga yo wa
1: ben
0: awon da da ko ti won fi fence block won na bi de kan gba wole eh na ti
1: ben ni mo ranti o ran dogmo so ni o be pepe le se
0: ke lo ni mu se ki wa
1: se la mole
0: se ki wa so pe en ele ni won be le yen je ni en loju ona ti e ti ngba ko ja te yen wa mu fence wo de lo a ma buru le da awe yen
2: a iye
0: Le go ma se ko da odun mo mo ku mo ye bi ama ko se ndo le wugo me
1: abi yan lo junu
0: e wa ti awon ministry si de be se mo pe wo se ni ja bo ti tore oya pe awon to hu kini mi si se ko ba ko ala lo ni o le ko o ni paru kan le to mo wa bi ja
2: e ko mo ni wo yo ka
0: adugo lo wo gbo ba Nigeria adugo ise te ran wa dola je
2: je o
0: Eleda you ni jashi
2: Amen amen
0: lagbara ti tolohun
2: amen
0: e ri oro wa lo dele meji loro ti won awon ti won po wole o wa ri be lapa todo ti e na o gbe loru o
2: de ru la teyin
0: o de bu ngba ti o tu dara gbe bi o mo kale o wa ra wa sun awon gbaju olori te won wa oju re ka kini
2: lele
0: nenu yan re bayi o pada wa jashi gbaju wa re lo so ti e na
2: fiki kile
0: ma wa ki wa ki olohun ki
2: olohun ki
0: ora mo bo fe ran wa
2: le be ba
0: olohun ba ki mo ba ri be lapa todo ti na to yiwo to yi dande e ri ti oja to mi mu e ri te wa da kan iru je e bi o ba ola ra mo sipu e ri era I oja kire ah ta ko je ma lu be bi o ba ti ja to mi mu ola ramada gan re ru je
1: ni
0: eh eh to pada wa ri be eyin na le pe ke salaye bo ba ti ri lapa todo ti eh ri eyin na te wa fe fu ariwo ye yin ba wa so lori awon ta ti gbe kale eyin na ni mo pe si 09136556952 ina ni number ti a fe nda si eto fun ta koko yi ya ba ni
1: unje alaji
0: to ri bo ya ka ya go bu ka si o ri number da gbe di si
1: ba na fa ni go bu
0: ka ya no ka si
1: ori o bo ya san glass go bu
0: ni su ya ni bo ya ka ya no ka si bo ba ko meji o ri ne 09136556952 and it was about that thing wo o sa ri ko wa ju le fi wo eh eh o wa si pe a de ju alati si ni kan
2: wo eh da o kan wo ko
0: ti o ya si tono do wa eh 09136556952 ina ni number ta fi nda si to ko tu me kuno la wa ni diamond 88.7 fm
2: won pe
0: ti me le lo ni
2: is a to to si ni
1: African queen
0: Alo.
3: Ah,
0: bien. Oui. Bonjour. Bonjour. Bonjour.
3: Bonjour.
0: Bonjour. Bonjour. Bonjour.
3: Bonjour.
0: Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour.
3: Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour.
2: Bonjour. Bonjour.
3: Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour.
2: Bonjour. Bonjour.
3: Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Ni ko to sele leni lo sele dodo adupe ateyin ati eto yi ko ni ku lo ko
0: je ami ami o ami o ami o
2: ami o
0: ami o 09136556952 ola ku lo are o ma ke ya to ma mi hele hele bi gba ti o ma ni ke ba sa
2: ala fa fa ni to pe o
0: Money,
2: I'm going to go to
0: money.
2: I'm going
0: to go to money. eh kini to wa lo kilo ya
2: mami
0: ona esa lo
1: o si ba ki na
0: ele na bi lo pa funu
1: ele na yi mo
2: awa ki ki o
0: se wa hello oh na wa 3615695 ina ni number ti a fi da se to ko tu me kunu lele lati diamond
2: 8897
0: tin benni lorin ko 89 yo
3: alaji ene da yin kan ko pa ko mo
0: ene da ti ene da mo ru wa
1: ene
0: da ene si to fun e da
2: mi pa re da re ta o ni re lo wa na ni
0: o da wa dresses 5 and 6 and 2
2: eh ni ja pe
0: o ma ni ke
2: ipe ni ja pe
0: sanu won bo ti se ye oda
1: ah ki be wa
0: hello
2: hello
1: hello
3: Hello,
2: sir.
3: Yes, sir.
4: Yes, sir. Hello, sir. Hello,
2: sir. Hello, sir. Hello, sir.
0: Hello, sir. Hello, sir. Hello, sir.
4: Hello, sir. Hello, sir. Hello, sir.
2: Hello, sir.
4: Hello, sir. Hello, sir.
2: Hello, sir. Hello, sir.
0: Hello, sir. Hello, sir. Hello, sir. Hello, sir. Hello,
4: sir. Hello, sir.
0: Hello, sir. Hello, sir. Hello, sir. Hello, sir. Hello, sir. Hello, sir. Hello, sir. Hello, sir. Hello, sir. Hello,
1: sir.
4: Hello, sir. Hello, sir. Hello, sir. Hello, sir. Hello, sir. Hello, sir. Hello,
0: Si o sai da.
4: Gba ko sai mo ni complain kan ni.
0: Ah da, ele ko ba ina ti o so
2: so e so.
4: Ah, eni kan lo lo gba o 400 kan lo lu mi lebi bi.
0: E ro pe 419 ni e je o de ke so.
4: 419 ni ta.
0: E ni le ro be abi?
2: Ki le jo da po.
4: Lati bi odun kan ni ati jo lati wa lori e ko do to di wa ba mi mu.
0: Okay.
4: So
0: one is a pull up, pull
4: up, pull up, pull up, pull up, pull up, pull up, pull up, pull up, pull up, pull up, pull up, pull up, pull up, pull up, pull up, pull up, pull up, pull up, pull up, pull up, pull up, Bo lu senu yi nisi.
1: Ngba to su.
0: Bo wo.
1: Se
0: yi wo se je barbecue tan. O se je barbecue ni. Kene ni wa mo lo. Omo lo mo ngbawe.
1: Omo
0: lo je. Oh no, 1 3 6 5 5 6 9 5 2. Ka ku. Number to wi e o to gbe ronu. I take over. 0913656864. I told you, Pussy, and I. 0913656864. A little don't know about me. Okay, if you put a little to McMono, I do it. Put it in the part of the team, Benny, in the cell. Ati papa yato si dosele ina ina ora riwo yi de so na mo oro mi ju gba nko guti o wa ye yi to yo ni alima pe wole 0913655 6864 Allô?

tuntun ti ti de o ise ti gbera o tun ti yato si ti tele lago sport lago sport lago sport aja abale iroyin ere idaraya to ya lara oto tikitaka to ta lenu yeri yeri yato si kika nfolo onigbaro gudu iroyin ere bọọlu alafẹsẹgba bọọlu alafọwọju apẹrẹ idije sekikan ọkọ ati keke fifi sare bọọlu eleyin lori tabila.

0: ku de de asiko yi ni gbogbo aye kaye te tin gbo wa asiko te n gbo eto yi se da da la ba yin o se ka mo tan ra wa ma se logun ko so n ta le fi ilera ko so n ta le fi we o gbogbo ile teyan ba ko gbogbo oko teyan bara abalajo tawon agbabo ti won ni ilera ba ilogun oro o nte yo gbodo fi sawewa o nte yo gbodo fi owo yo bokemu o ni ilera o e wa fi apere te ile ise earth code earth code e ni na mo wi pe baba soro nipa ile ise fun mo oro ilera ni baada lokokodo oka gbogi ni earth code je o iwo satide e wa je ma fi le kiyin ka bo sori eto nibi te ti lanfani lati ma pade ogbeni sibe sibe e a jo seto ti akoko yi ni tori bi pe yo se gbogbo apatapata porogodo lanfani gere gere ba ni agbe wo toko re leyin eh ogbeni sibe sibe e tun ku dede asiko yi lekan si o
1: olotun e se aku akoko yi
0: adupe
1: gbo ibi ti ikani yi ti won ti gbo un ukiwa wipe aku ojo dara dara yi
0: e seun inu wadun ayo wa ko e ja atakini ohun kokan kan tori arojo musoloko baba soro nipa ile ise earth code baba kini ile ise igbedani gan
1: e se olotu ile ise earth code o je ile ise to je alternative medicine oni won pe ni head code awon bi won se n toju lati sendale aye wa awon local ni won toju la n toju ara wa ni ru akoko bi eyi head code na wa gbe eto ilera wa
0: okay
1: ani awon instruments awon ero igbalode ti ko ti isiru re ni agbaye
0: ri abi esi olodumore
1: oni won fi yo ora kuro olotu ora ama di liver eniyan
0: ama se akoba fun ara
1: mo ba po na pojo po ti o ni je ki ara ki o se dada
0: olodumore
1: awon mi ni arthritis ti o pe ni awoka awon mi ni chronic rheumatism lagun awon mi won ni ewo ara riro ni awon mi bi won se ranju kale ni for good 6 months mo ti ri won ti won
0: kile o fe mo
1: be ni fun odidi otu mefa awon oriri orun osun
0: kabiyesi olodumare
1: be na ni orisirisi ni ero ya ma awon mi ni stroke ropa rote awon mi fibroid olotu mi o ni teyin ewo akoko ta wa yi akoko ti o wo rara ni nitori pe boya tori bi ilu se ri ni opolopo awon eniyan lo ni won se aisan asoka ni won dabura because a lot of them they are working cops elomi ko le ri opo mo opo
0: re lo kan sira won
1: ti o fi office
0: ya ti mo mi
1: gule gule o da yin ni teyin olotu
0: eni so le
1: serial code gbogbo awon imbalances in the body system
0: awon kudie kudie to
1: solo ma yo life pe o nlogun saabi alafise
0: kabiyesi olodum
1: and eru okan ninu won ni awon obirin mi ni fibroid awon okunrin mi olotu mi o teyin won agbara ti bo lowo won
0: bi ele je battery phone re
1: because
0: o ti lo yan
1: e kan so fun ye posture ti ti pa opolopo sara awon okunrin nisin bi to ba de ti wo 1% kiloku
0: otan nkan yen
1: o si ti agbara okunrin ba ti le bo lowo re o di yen teri and that is why today every our weddings ti won ti na millions of naira o collapse kilova okunrin o le se nkan
0: kan ko le se
1: ko so pin ti o gba ati bebe ati bebe lo ni olotu
0: to baba ohun te wa yan na te ka le ye ogbeni sibe sibe eh oyin mo me tari ibere to kan yi si yi ile se earth code won se agbe kale to kan ni ipinle Kwara le ti o se to lori telemu lanfani baba ijo wo ni eto idanileko yi ijo wo ni o waye ati pe bo ni o se logan
1: olotu ola ati otula ni o waye
0: ola ode yi ati otula
1: ati otula ni ago mesan si ago merin role
0: ago mesan aro
1: si agomere role ni Equa Event Center ni Ilorin wa ni bi ni challenge
2: ni Ilorin ta wa yi
1: be ni olotu
2: roll out the year ti otun la
1: be ni
2: to baba eh e ja tete na wo gan kini ohun tori pe akoko eh ko ba wa sore eh won number wo la won eyan le pe bayi bayi ba ti seto tori pe mo mo ko te fe salaye te fe yanana fa won eyan o po gidigan ati pe awon eyan o se se kadi ninu won ti won fe kopa ni bi eto idanileko ti o waye lolai ati otun lai e sare ba n pe awon number yen jade
1: number
2: 080 0800 33 33 46 46 41 41 20 20 eja mo na kan si
1: 080 0800 33 33 46 46 41 41 20 20 ekeji 080
2: tabi 080 39 39 63 63 63 63 73 73
1: ben yo
2: to awon number yi e ma pe lowo lowo ba tin seto itori pe eh eto idanileko ti o waye lola ode ya ti ni otun la ni Equa Event Center to nbe ni agbegbe challenge nilu Ilorin yo si ona fani to po awon ero igbalode eyi ti ile ise Earthcode leyi ti won ko wa lude yi yo ogbo eh yo mu keto ilera re ko dangadia yo si mu ko fese ni le dan eh ogbeni sibe sibe eje sare bere lowo yin ko to di pe a ma di gbadagbon wa kuro lori eto fun ti akoko yi kini pataki dani leko igan tori pe beyan ba nlo bi kan o gbudo mo irede ati bi ibi tin lo bo ti se pataki to eje kan wara le mo
1: be ni olotu seri agu ara wa opolopo awon eniyan seri ije ku je ti baye elomi je
2: ka biesi o
1: opolopo awon awon nkan ta nje ya ma ko ba wa awon elomi bi won se wa yan mi ni to awon na mi di bi won se service moto won ti won se radio won ti won se wa seyin awon na mi di ki won service ara won nitori pe opolopo kan lo lo ti ju titi okuririn loju titi
2: Ano be kan ri
1: nitori pe agolo lo wa lara re o kan da so bu mo le that is why today every opolopo iku po re pete won ni ana o subu ana ko ji elomi ra pare ti lo ese re ti lo oju be ori mama e wi accident n gboro ni ewo machine yi yo ku opo siru re fe ni ran ta wa yi a feli feli mode and ki la so ni wi pe bi mo bi ojo ba ro lotu ti o gba dota koja awon drainages ye ka ri loju ese yo ya ko titi ki lo fa ki keke ti di dota
2: e ko ti di dota
1: ni o tell you pe gbogbo agu ara wa ngba mi elomi gbogbo sel ye ti ku
2: kabiyesi olodun
1: gbogbo awon vein re ko si blood circulation kankan
2: eje oraye san
1: be ni pe ko oraye san ko si eni to le wo and that is why awon ni ero ero ti igbalode ta so nipa re yi to je pe yo straight gbogbo awon ibi to se kude kude gbogbo awon gedegede inu yen yo fa kuro and ona wo la fe ma gbe that is why today sir mo be wa ja mu ilera wa ni okun
2: no ko do
1: mo fe gbogbo mo fe dogbon omo mi ni aya mi ni oko mi ni nkankan e wo bo ba ti lo o ti ten
2: no pare ni
1: that is why your health should be paramount should be number one and that is why today China is over 1.5 million olotu
2: wow
1: bi eniyan ba ku logo ni odun ofo mi nibe
2: bi e so
1: ni ba wo ti mo wa mo la ti wo mo pa o ye mu re wo mo pa malu that is why we are telling you today pe e je amura because the last time in China is 150 to 200
2: wow.
1: I stand to be corrected and iyan nikan ko awon orisirisi ayewo la ma se fun yin lati ola yen
2: lati ola ode yi
1: beeni a wo blood sugar re a wo bp re a engine yen go so fun wa equipment ta mi yen ro igbalode yen yo so fun mi aso to ba ni sugbon ko to le se nkankan ta ba ti ayewo ta se fun o egberun meji pere ni instead of 15,000
2: pẹlu gbogbo te ka le
1: yi beeni olotu
2: egberun meji pere
1: ni o fi se ayewo ara re
2: kabiyesi olodumare
1: to ba wa si ayewo ara tan to ba di pe yo a se toju re pelu enje yen owo ti wo fi mo mu owo dani o tori even if you time there's nothing that is free
2: beni
1: and that is why today an pe ehun eniyan e jade kuro ni bi te wa because if you fail to move out from your comfort zone oju kan na ni wa wa bi odo adagun and that is what we are saying today kini awon target wa awon wo gbogbo eniyan lo wa fun ko ba ojo ori o mo ti ri awon omo 15 years 18 years to ni cancer ati na awon to ni fibroid ati na awon to ni bad eyesight ati ni orisirisi won ba yen awon ewo la gugu eyan ni sugba awon to ba ti se awon jomo ijoko elomi le wa moto lati bi de nibusa one wa de kalaba
2: ti o wa lori joko
1: opopolopo waka awon accountant awon bankers awon tailor ati gugu iseda omo eniyan patapata ko si eni ti o ye ko service body o le mi fi ba so wipe gbe ara re lo si ile iwosan mo je ki iwosan ko gbe
2: owo je iso gbe owo si ile iwosan
1: ba ti gbe owo wahala de
2: mo ye si ona
1: and that is what to dem mo fi pe wa e je jade wa every life mean that this olotun and I don't need to tell you what is good with government. To yo koko ni koko ninu mama o n to nda mu re ife to mo logo sa bi alafi se awon enye yan yo yo kuro ni mo si yoruba ni won ni dawo lo
2: lo mi yo ke
1: won na jade wa ko wa won ti o sele si o
2: sa oda egbo e ja pe awon number yen lekan si ba ba tin kuro lori ategun bayi e ma pe awon number e ma gbagbe o ona ode yi ati otuna ni eto idanileko yo waye ni agun meso wuro si agun merin irole ni Equa Event Center Equa Event Center ton be ni agbegbe challenge ninu ilorin oya o awon number ore lekan si 080 33 33 46 41 41 20 20 again 080 080 33 36 46 41 41 20 20
1: number KG
2: 080 080 39 39 63 63 63 63 73 73
1: again
2: 080 080 39 39 63 63 63
1: 773
2: so oda e ja ma lo fun ti akoko yi mo gbagbe o ola ati otuna ni idanileko yi o waye won na ri daju pe wa nbe mo fi owo yo boke mo fi mu ilera re tori pe ilera te ri o gangan logun oro beyin o ba si mojuto bo ba ijimi mo yan lowo nkan yanu jajo pade nbi idanileko yi lona ati otuna yo da fun e ma gbe ninu anu olodum.

0: Well, what said, Emma Sonu, I share Emma Sonu, I share Emma Sosu, Emma lost the number to buy a camera, Bobby, Kinaba, if you don't say I'm a lawyer, and you talk about the lawyer, Mama said the Kinika. Tell your own lawyer, but I come on, send the voice to that leg.
1: Yes, did I look?
0: I did, I know. I did. To that, by in down sorrow. Hey, Jibe. Emitting it so, so look, call out more bully or more be
1: so.
0: Omo logo
1: ben
0: lo call me
1: adupe bo no bi ti wi be na ni o ri ta mo labalabala loni ba bala koko gegege be ti mo pe awon ti nkan ta koko to da be pe o fe de bi oni wo lapodo won to pe dakun e dakun ke gba mi kini kin se e dakun e ba ngbe ye wo ro bo ni mo ti fe se ti won ni se lohun ti won si ni se yan e la mi loye mo je nsese gbe mo je nsirinu rin ajo aye awon la koko mo mu golabala koko
0: to
1: mo sa bala elenkeji abala koko to ni omo bi letter to leke oya kini letter to leke
0: abala koko lori eto opomulero lasale toni daddy yen ni pe ka ba won gbe oro yewo
1: okay
0: eni ni awon gangan ni aburu en toro kan won na won ni egbon kan to gba odun meta lowo awon
1: 3 years inu
0: won ne gba awon yen je 29
1: okay
0: awon je 26
1: odun mefa
0: won ni awon ategbon ni fi ara awon gan to je wipe egbon awon to je 29 years ago to kole to ngbe ile to wa ko igan won ni pelu ìrànlọ́wọ́ àwọn làwọn jọ fọwọ́sowọ́pọ̀ táwọn jọ kọ
1: àwọn ọmọ ìyá dáadáa nu
0: pẹ̀lú lẹ́tà tọkọ ẹ̀ ó túmọ̀ sí wípé àwọn méjèèjì jọ ń ṣiṣẹ́ ni ṣùgbọ́n àmọ́ irúṣẹ́ tí wọ́n ń ṣe
1: wọ́wọ́
0: wọ́n nínú ilé ẹ̀gbọ́n àwọn yìí náà làwọn náà ń gbé wọ́n náà jọ ń gbé bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní ìyàwó ẹ̀gbọ́n àwọn yẹn wá ní ìyàwó tíyàwó wọn jẹ 24 years old àwọn 26
1: ìyàwó ẹ̀gbọ́n
0: ìyàwó ẹ̀gbọ́n àwọn lọ àwọn 26 ẹ̀gbọ́n àwọn 29
1: ìyàwó 24
0: yóò dà fún wọn ní ẹ̀gbọ́n àwọn táwọn wá ń sọ ó ti pé èyí ẹ̀ tẹ́gbọ́n àwọn yẹn ti wá ṣaláìsí.
1: ọ̀ni ọlọ́ni
0: wọn nínú ilé táwọn wá ń gbé òun náà ni ìyàwó ẹ̀gbọ́n àwọn yẹn ń gbé.
1: tọ́jọ́ ń gbé papọ̀ àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta.
0: wọ́n ní ìyàwó ẹ̀gbọ́n àwọn tó jẹ́ 24 yìí wọ́n ló dẹ̀ ti bímọ méjì.
1: ok
0: fẹ́ gbọ́n àwọn kó tó kú. wọ́n nígbà táwọn wá lòun gbà tí òkú yẹn pé bóyá bíi 8 months. àwọn wá lọ sọ fún ìyàwó ẹ̀gbọ́n àwọn yẹn pé káwọn àti ẹkúkú jọ máa wọléwọde ṣe báwọn ò sì níyàwó.
1: ok
0: ẹgbọn àwọn dẹ ti kú. inú ilé náà lélẹ gbogbo èèyàn ló mọ pé àtàwọn àtẹgbọn àwọn.
1: láàjù kúkú jọ sí ní tọrọ kọbọ
0: tá everybody ló mọ
1: tọlọrun fi gba gbogbo ògo.
0: pé ètò tún fi máa lọ ta.
1: àbí
0: tíwà tún lọ fẹ lọ lọpọ tíwà tún máa kó àwọn ọmọ kiri káwọn dẹ gbà gẹgẹ bíi bùkátà àwọn. wọn ní bí àwọn ẹgbọn àwọn ṣe fárígá nìyẹn pé irú ọrọ rádaràda
1: wọn. òtún tọ́sókè
0: wọ́n nígbà tó dẹ̀ wá bínú yẹn àwọn òsùn kankan mọ́ lórí ọ̀rọ̀ yẹn. wọ́n ní ẹ̀gbọ́n àwọn ẹ̀ ti wá pé ọdún kan báyìí
1: tó ti kú
0: tó ti ṣe aláìsí. wọ́n ní ohun táwọn á ṣe àkíyèsí ni pé ìyàwó ẹ̀gbọ́n àwọn wá ń gbé ọkùnrin wálé.
1: ẹ̀rín ìkà
0: ọlọ́yẹ wọ́n ní ọkùnrin àwọn ti rí lẹ́ẹ̀kínní ó wá ó lọ àwọn ti wá rí ọkùnrin lẹ́ẹ̀kejì ó wa ó lọ. wọn ní ẹ̀kẹta àwọn arí pé ọkùnrin wa sun
1: ó sùn lé mọ́jú ó lọ ó wá ṣe àwé lọ́dọ̀ tiwọn ó wá ká wọn mọ́ hóòmù. oh god
0: wọn náà wà wò pé
1: oh god
0: ẹ̀gbìngbùn pé tó bá tiẹ̀ ní pé òfin àwọn
1: gan
0: tó bá tiẹ̀ fẹ́ ṣe tótó mẹ́lò tó
1: ó gbé géèmù ẹ lọ ta ló
0: gbá ó yẹ kó jáde pé irú àwé ló jẹ àìfi ni pé ní
1: àìfẹyàn pé èèyàn tí márùn kó sábà tẹ́wọ̀lú jẹ sí àwé ló yẹ kó ọmọ wọ kèésì kọ́ ọmọ á máa ká ògàn.
0: wọn ní báwọn ṣe wá ń sọrọ yẹn létí àwọn kan bí àwọn yẹn wá fẹ́ báwọn gbà sódì pé kí ló dé oko ìjẹ́ ti bàbá tọ́ mọ́
1: kọ́mọ làálàá o
0: kọ́mọ làálàá
1: jọjà yìí rẹ o
0: pé ẹgbẹ́ ẹ ló fẹ́
1: kèésì wọ
0: ìwà àtẹgbẹ́ ìjọ dáwó pẹ̀jọ kò kàn
1: án jẹ́kọ̀já yìí rẹ̀ bó ṣe wù
0: jẹ́kọ̀já yìí ẹ̀ bó bá ṣe wù fi sílẹ̀. wọ́n ní làwọn á sọ pé láyé o
1: kòjọ́
0: ò lè gbà tó bá mọ̀ pé òun fẹ́ lọkọ̀ kó kó àwọn ọmọ àti ẹ̀ kan kúrò
1: kú wọn jọ lọ mọ
0: lọkọ wọn lọ ó ní ọmọ bí òun ò sọ pé kó mọ lọ lọkọ pé ṣùgbọn
1: kèé ṣẹnu ilé
0: yìí láyé. wọn ní sọ pé gbogbo nǹkan tó jẹ ti ẹgbọn àwọn àwọn á gba gbogbo ẹ sílẹ mọtò tó ń gbé kiri ẹgbọn àwọn ló ní.
1: ọrọ yìí ọ̀la gbá díẹ o tori pe arabirin yi na si bimo fomo okunrin yi ni o si lagba die o tori ta ba tu lo waju ta ba tu lo eyin omobirin yi na leto opa kanu omo ti o si bi fun won na leto apa kejinu okunrin yi o si lo ni fona fonsu to won o ko willi debi ti o salaye le pe
0: be ti ba nkan se lo kan mi o
1: sugbon gbogbo aye mo gbogbo eyan si mo pe won jo dowo po fi jo ko leyi ni
0: won si jo je e ma won le ta ma nko po 5 bedroom suit ti won leyi ti tegbon 3 ni waju
1: ti won si jo ngbenu leyi na ni bomo birin yi ba wa lohun o le fe omo birin yi to on yo ni to na ri to fi lohun o le fe tomo kunrin ba wa faaju omo bi loju woye temi ni o omo kunrin ba faaju won le lo ni boye ohun lopo igbon re ko le fe yawo re bo ba faaju won le ni a o ti nfe fe omo birin yi ti pe tori e lo se lu egbe e pa omo omo pe egbe re ni aye aye pe ye si yan ko lo omo ja ye o ye si wa
0: mi o
1: won le ye si ku won pe to yo pe omo omo pe egbe re ni tori ko fe fe omo birin
0: sugbon ta ba ni ka wa wo oloye ohun to omo birin se is it a normal thing
1: ah
0: is it a normal ball game se e o normal pe ah emi ni mo ni life mi now oko mi oko e salaisi odun kan o de gbokunrin wa le
1: fun wa play away lodo re ohun wa wa duko si o mu wa ka mole o ri won lo o wa do wi ni o wa ka mole awon kuri mi yawe gan sa awon kuri mi yawe ri o yawe ri gan gan gan yesi won wi lo ko si leyin ba wa ko wa o wa wi
0: tori o so si ni lenu obu yo
1: o lo ka obin mole to lomo to mo paburo oko re gbenu leyin olo ka mo nu le olo gbe o su o si su be boju o si su o si su o si su o diju mejeji o si su na igba to play game lorun boju tan o tun wa diju gba tore o su
0: ah
1: oh god oh god oh god oh god
0: o ni wa ni pe se nkan to wa nle ba pe se ohun jajaju
1: omo bi ta ba ni ka wo oro yi omokunrin yi o ti jajaju ko si gbodo jajaju ki won ma ba di eru le lori
0: se on to ye ko se bayi ni pe ko firiri salai
1: ko gboro firiri salai ri
0: ah
1: to firiri salai ri ko se en ti won e fo bo lo yen le yen le won ro le yen le eyan ni opo won oro bo won fo bo lo yen pe so oro bo omo bi so oro bo
0: emi mi oro bo mi oro bo
1: iwo lo pe won oro bo
0: mi oro bo o oloye gbobo re lo let's talk bobo re lo mi oro bo
1: o ni to buru nu ko fo bo lo yen le yen le won po emi oro bo e ni sori bu won oro bo yo ni oko po won oro bo won fi obo lonun won ni oko po won oro bo nbi oro de duo ni isin won ni ki je ti baba tomo komo
0: la
1: oro si tobi tobi ka fo bebu
0: ohun an san si pe tobirin yen ba mo pe ohun fe loko oko loku loro ko jade
1: ko pe ko ju ba lo
0: oloye ohun to si koko sorry omo wa nbe
1: omo wa nbe
0: se yo wa ah ah
1: omo bi ko ko jade ko fo mo le wa ko fo mo wa le fun wa
0: oloye
1: en lagbo le wa lagbo le wa
0: oloye
1: ko jade ko fo mo wa le fun wa bobo wa lohun fe fa ohun fe fa ti ogun ka wa do kese bo sokoto kan na nibi ti won ba ti wa da lare pe inu ile ohun ni omo gbe ti o si mo gbokun wa be do wa sojuju eyi
0: ju se odun kan na ti wa peju na ni
1: normally gege ba won yan se ma so pe ti oko ba ku tabi ti yawo ba ku igba wo lo le yan le du order pe yo fi fe lo mi enikan ti bere ru bere yi
0: tori odun kan yen loju ti bi ba po ti yaju o
1: omo bi ke si ko yaju ta ba ni ka wo mo ti ra won to se pe well renowned pastor ti won je pastor ti pe yawo kan ni won ma fe ti yawo won salaisi ti pe leyin odun keji gerege ni won se marriage ni omo bi ke se leyin odun keji gerege ni won ri en ti won fe yen
0: won si jori ra tele
1: won ti jo nboro yen bo boya laarin odun kan ko tori pe yo so di yawo n to to lile to tumo si pe ta won ba se ti bere si plate ti won leyin odun kan gerege awon na tin ba boya bi osu kefa awon na tin ba bo were were so ta ba so pe ye igba bo ba se dun oni kaluku
0: to ba je pe obirin ohun tan so e seri oni mo e ma so pe awujo ta waye awon kan kan wa te pe ta won okunrin ba se
1: won le mu je
0: to ba je pe obirin ni pastor te so e ko wa ni oko n se alaisi
1: leyin odun keje o fe foko mi aye oba yesi o lo ma je ka yo yesi oro
0: ti yan ba kokun lo yo kan pe mo yo kokon le iye yato pe o ejo kora yin le ni
1: o le fe mi
0: lo ma je iwo to n grieve
1: to grieve omo bi mo soro lo bo tin soro iwo lo nso bayi eyan grieve gan won mo be ibi to ti lo gbe won ti lo ki mo grieve
0: iwo eyan okunrin le lorun kan eyan okunrin le to bi arin ba sala isi gan ojo keji gan en e fe fi paronu re ronu ti o pa yin
2: o mi grew
0: e ronu ti o pa yin le mo ni e fe pa re ka ti eyin nu olodun o ku be olo ye
2: ko lo mo pa wa
0: ti to bi re oluwa
2: olo wo la ah ko lo wo de mi wa si ko lo mo ko
0: ami
2: en ti won lo en ti won lo grief ti won la won lo ki won fora lara fora lara fora lara fora lara lara lara
0: o da bi obirin kan ni to kuro lodo ko e
2: eh
0: unu fe lo ki oko re on to shalaisi
2: okay
0: ore ise bi mo tutun dani ni o
2: okay
0: awon ani ore ishalaisi wa nu fe lo ki oko e oko si ni ku lo lati aro kutukutu o se te lago mejo
2: ah
0: oko ma bere pe se wo lo nba wo e mo
2: oro oro
0: wa lai on lo yi on tarabirin mo ku sire
2: eh
0: awon last week gbogbo eyan lo gbo
2: to
0: olorun ah ibi to atoko sinja lo si shibu latori kini to de ku
2: oluwa olorun awon
0: gbo wallahi o ti lo lati aro kutukutu oni eniye bi mo oni photographer yin onu ya photo njo wedding
2: okay aso
0: se bi wade ki won wa
2: o si pada
0: oko nu tun wa pepepe ko gbe ko
2: ah
0: sisi da bo mejo ale to fide loko wa so pe lo wa ni en sokun mo duro teni oko ti e laanu bo ko se fun gba ti tan bere ja ni ibe ni woman yen ku si
2: ah kan ikoko se ko ti doku orun nisin mba pe n ba won ki agbo to mo ti won ese bi won mo ko fe mu ni won le ma ki
0: agbo won tun won ma so pe won tun won si ni gbogbo kode okunrin mi go ni gba olaye pe ko
2: ko lo ka ma se se wa so pe
0: wallahi
2: po tun wa beta go mejo ale
0: to ale an tun an pe o gbe call
2: office number busy
0: kode
2: do not disturb we are doing something we are doing something do not disturb
0: olorun sha no
2: we are doing something do not disturb
0: do not disturb
2: ka ba si o le ta ka si o le to mo ko ri yin fa yo ti omo bere yin nilo ki won pe sakiyesi ngba mi won ni tomode oba mewe ti oba mu owe aja ewo sowo otun
0: ajo we sowo
2: si sowo si asi fi han ko le mewe lowe ko si
0: mu owe lowe
2: tori pe o le dabe ko fe jora won tabi ko fe dapo o ye ku won je ko mo bere yin omo pe nto fe se yi to ba fe loko mi o ni ni sinu eleyi o o ya loko mi tanu ko lo ko ba abi ko je pe won mo gbe loto won mo gbe loto e wa lo mo yo game ara yin boya lo mo yo sin le won mo ko le mo wa nu le ko se se imagine bi gba te yin ba n gba gbole ni bi to wa yin bi gba te yin ba n gbe agbole
0: e lo mo yo ti wa ti be bere kankan to ba pokunrin yo gbe be okunrin yen le ma wa wa
2: to kun to ba ti poko okunrin yo gbe be
0: aburo oko ti o ba gbe be
2: taburo oko o ba gbe be okunrin yen le wa wa be ni o le wa wa o le wa wa tokunrin yen o ba ti mo yi ara e
0: se laarin adugbo gan san ni ma wo
2: pe nkan to sele ni yen okunrin to ba mo yi ara e lo ma so pe ah rara mi o le ma wa be yen je ka fi le yen rent je ka lo pa le so pe
0: oro tun wa nle ni okunrin le le
2: bi eh okunrin to ba mo yi ara e okunrin to ba mo yi ara e
0: ni awon kankan wa pe pe ile ro pe
2: yes lo toro lo toro okunrin to ba mo yi ara e ni o pe ile ile re yi ah le mo gbe be o
0: di
2: reference ya
0: ko da okunrin mi ga so pe won le lo bobirin
2: of course of course
0: ani boya ka jo pade lote
2: awon okunrin to ri won pe
0: ah
2: omo boy ma
0: se dede gbo gbi
2: lojiji
0: won wa gbe ogba friends
2: o do you window je to pass kini o ma
0: won se tutu kan to kan to kan le bo te pore ni
2: ah o pari
0: on to wa wa ye lo gbi o
2: won ma pass ba loju
0: window ibi o gba wa ye lo gba lo kabiyesi oloye is not even funny
2: eh you don o ye ko ko pe obirin yi one ton se be ko won ti se o le mama pe n tohun se be ko won ti se o si le fe mo joju aye pe kilo be se fohun se on lo ko hun ni ohun lo ile oko hun lo hun wa ile oko hun lo hun wa ṣugbọn won je ko mo pe bi to n gbe yi bi gba teyan gba gbole ni tori teyan ba n gba gbole boko ba ku won obi oko to ba fe fi oda ko wa fe sinu lewu
0: ah la la la
2: tori bi to won ati ya aburo ko re n gbe yi bi gba teyan gba gbole ni o gbodo lo gba game re n ta ni to ba si ti
0: koda si o ti e ni citrus kankan for now
2: to ba si ti mo pe won o le lo gba nta ko fomo won le fun won ko si ma lo bi ba fe lo
0: se ko wa le ko mo dani ni
2: ti won ba si gba fun ko mo lo ṣugbọn olorun ja ara da emi o le gba kan nkan ko mo le wa le o o ni ko lo o gbogbo to ba gba la fun wallahi o ni ko lo ayo gbogbo nkan to ba gba la fun to emi gan je omo pe wa o le ko mo yi lo awon omo yi omo nu le yin won ko si ti o se won wọ́n lábẹ́ ìyàbá kò lọ yọ sàrọ̀ mu wọ́n sàrẹ̀ ọ̀hún tó ń tó sì sàrẹ̀ mo kọ́ mọ̀ yípadà wá èyí ní jẹ́ kéyìn ò kó lọ ìwọ́n wá kọ̀ kémi náà tètè lọ́wọ́ múra mọ́ ìfẹ́ fẹ́yàwó kíákíá tí n lè mójú táwọn ọmọ ìtúrú mọ̀ pọ́mọ́ mi rèé ọmọ mi ọwọ́ mi wọ́n bí wọn sí ó ti rí torí ẹ̀ ni wọn ò sì lè jẹun kó wọn lọ èmi náà ti mú ọpọ́mọ́ mi rèé obìnrin yìí ni òun ti ṣàṣekọjá àyè ṣùgbọ́n kọ́mọkùnrin náà ọmọ wa já kọjá àyè tori pe ko mo dabi alo ni tahun abo ni tanu e
0: se ko mo kunrin ma pe abi ko pe obirin ko
2: o ni gangan ko ni o pe yo pe mo lebi ni ogbon ti mo fi sample le ti won gbe iwe ni mo pe o dabi pe tin ba n gbagbo
0: agbole ni
2: agbole ni is just like that tabani ka wo
0: is like a family house
2: the family house ni. So in that perspective, oh, I want to le share in family house. Oh, le share ben. In koto ite ni ro po ye ko se. Tori ta ba soju opo pe le nisin. Awon eyan na o loju wo ye lorisirisi be ara o be eko o leto o le se ko le se kaluku n to ba koju enikan.
0: Eyin lo ko se lomi.
2: N to ko na lodo mi le ko sisi nbo mi. N to ko sisi bi kan le ko na lodo temi. Mo lodo temi o.
0: So okunrin ibayin sin our claim pe un lo nlogun egbon.
2: O okunrin ni isin. Ko claim in totality pe un lo logun egbon.
0: So ye ko lo konu gan si awo egbon.
2: Ko si to buru nu e. Ko si to buru nu e.
0: E tun ki le yan okunrin ma fi wa pe gan na.
2: Obirin.
0: Emi ni mo ri nkan ti mo fe lara oko mi. Ki n to fe. So tori pe mo ti wa fi egbon e, o tun mo si pe mo ri nkan ti mo to wu mi lara ti e.
2: Ajo aje na ajo re na nisin se.
0: Iru ajo ra da da.
2: O ya je won sale fun wo isajo re.
0: It's not even making sense to me. O ti make sense. Aye ati jo ni gbogbo run kan
2: be. E be lati jo ina won si se o si ye won. Ima han wo bi to ti make sense re. O ti bi omo meji sowo. Oko yi ni business de bo won atomokunrin ni won jo nse. Ti won si ase la ni je ti won si call ti won ko ti won
0: nbe.
2: Na omo meji nbe lowo re. Tomo kunrin ba nba fa pe awon property yi won gba wallahi o le gba lowo e. Mo nbo o omo yi to ba fe omokunrin yi ti ayi ba fe omokunrin yi mo da omo poto yo toju awon omo yi. Gbogbo property toko yi ni won si jo wa ni ki awon si jo ni na ni.
0: Ki lo fe wu e da ki lo wu e da lara yawo e gbon e. Ki lo wu e
2: sofun.
0: Ki lo wu e lara yawo e gbon e. O ye ko gboju gan kuro ki lo wu e lara yawo e gbon e.
2: Wallahi ariru e ninu Bible ariru
0: e ninu Bible. Ki lo wu e lara yawo e gbon e.
2: Ariru e ninu Bible. Ase pe won ni ko mu yawo ko mu yawo abu.
0: E le ko mi si temi o. Emi temi gba ti mo gbo story yen. E le complain pe obirin bi okunrin wa le pe o si early drama kankan. Sugbon e won ni kan wa le ma konu si yawo egbon
2: yi rara ile to kunrin yi se ina o bad lati konu si yawo yi
0: so at your age yawo egbon to ti bimo meji to ti sha only wa wa tun fe fe o ri omo 21 o ri omo 22 o ri omo ge osoro olamage
2: osoro na si no mo
0: meji after two
2: o omo meji just two
0: big two
2: just two
0: just two
2: just two
0: so wa le da bi
2: bi to we nkan buru just two to wu mi lo
0: oko mi ani awon te n so yi gan koda to ba n go fa to ji oji
2: alaga lu wu oye ogun ni
0: si olodumare
2: awon ti mo awon ti mo pe osoro olojo alagbalugbu omi oku ebe wallahi baba ro lu omi
0: oro oju young abe gbo
2: ko ko me gbo se gbole o mo pe olomo meji yawo egbo
0: pe ko nkura mo ti lo ko mo fo mi lo
2: ye ko mo fo mi bukata egbo un ko won mojuto ki nkan le wo mo sofun aju aje na lo mo pin ise
0: pe ki se o mo sofun se obirin go lu wa le ma ro pe boyo mo mo pa oko ngan
2: un mo fi ni ko le ja eja yi lajaju ni le ri pe femi won ofe oku se ja lajaju lori pe omobirin gbo kunre wa le to si se to se fowo mu lorun owo o le ja sugbon iwon ba lo le ja mo pe ngba ti o ti se le emi ni ko fe ngba to o si si lo ti ohun ti ba soko gba ko ni kaluku wala lafia ko si ba ko si ja sugbon ikoja aye to mo bere na wa se ni pe lati ma gbe okun wale iru oro yi loju woye temi won ko mo lebi ni won pe mo lebi mejeji toko tiyawo won jo ko mo lebi kale awon mo lebi yawo na won ni ejo isejo era ni ka mo mo dai ka won na wa so si bu ba ke be won ti se lagbole won won wa so o ti tori won o ti je won tabale awon won wa tabale won pe lagbole yin se bi won ti se nu won wa dale pe
0: awon kan so pe se se lagbole ti won ni awon yan si ma pe
2: to tabale ka wo nisin laye igba ti won ma jogun iyawo fun yan ajogun iyawo fun mo ti won ti jogun won ma jogun iyawo fun obin iya baba to bi mi won jogun iyawo fun iya baba mi
0: pe eyan ti fe ni e tele
2: iya baba atemi obirin ni o wa jogun iyawo fun o wa fun omo ti ti to je baba atemi
0: ibona si jogun se mo won jogun mo mi yin ni bayi
2: rara oh get iya baba temi iya baba temi obirin iya ti obirin ni won wa jogun yawo fohun
0: okay
2: nde ni omokunrin to je baba temi
0: eyo
2: o wa mu yawo yen fun baba temi
0: okay
2: iya temi ko
0: okay
2: ati baba temi ti fe yawo titi e
0: okay
2: won wa jogun yawo fun iya re wa fun omo re pe to yawo ti won jogun fun mi re yawo egbon mi ti won jogun fun mi re o ni kan lo bon na o na lo ni kan lo to to ku fun okun obirin de ni o wa fa le lowo se yo mo se lesbian ni o si fa lo mo re lowo ko ba komo fi se bi ni
0: omo na
2: si mo record e ni dile iya mi mo record e ni dile baba mi record e ro mi jeji ni mo ti ri
0: ka
2: de ta yo si pare tori e
0: ta de to bi mo gan fun dadi yin
2: o mo record e ni dile ti ya obi mo record e ni dile ti baba obi mo
0: won se ngba tan wi na o si ye won ah ara o jiti la ah gbadọ se ri eru an ki se ru omo bi na loju se la to si follow ni nsin follow on sanu wa
2: kabisi a soju opo opele ni nsin tawon yo pe wole bawo yan ba ti pe wole won soju tawon na ba fi wo eh kini ki eh omo kunrin
0: kunrin se
2: o se se nti omo so tre bo se fi lo yawo egbon re so je bi abi
0: so je
2: so ti je bi se bi yawo egbon na bi se
0: mo se gbo wa lo so na je bi pẹ̀lú bọ́rọ̀ síwájú dúró ìkíni kọkùnrin yẹn ṣe
2: èyí ò ṣe ó jẹ mẹ́ta n ta fẹ́kẹ̀ bá wa dá sí rè lónìí àyàyàyàyà ọ̀dà kò sí tó burú á jẹ́ abọ́tọ́ ká sọ kọ́ọ̀kọ́ lọ polówó ọjà
0: fáwọn àgbà
2: kọ́ ọ̀tà àdàlúgbé á tún bọ́ sábàlẹ̀ lẹ́ẹ̀kejì
0: lórí ẹ̀jẹ̀
2: lọ polówó ọjà ń lọ
0: àbúrò
2: ẹ lọ kó ń
3: Opomulero on to shakala mabo to fi dekun erin nirin to ba se gunugun ni awo koko mori eyin igbe aye loko royal eyan ko ba sati e ko to bere keko ni perewu
0: ah
3: opomulero
0: ah
3: opomulero ile ko yin feju keke debi pe opo lo ti ruda opo lo si ti ba lo opomulero on ti kaluku n ba fira lape odede sototo ose ati palara re lo gbogbo lawujo yi to ko si reni baro re ni bare won de mora labre lo badin on to mo won lowo po
0: ah
3: opomulero eyi no je ki diamond fm o se lale aye jagan boro fun gbogbo eni ti kankan kan mo lori ninu igbeyawo lape nipasẹ ètò kankan ka opomulero asọrọ náà rẹ dáfi kọgbọn láago mẹsàn gbogbo alẹ ọjọrùú wednesday lẹ́hìn máa pàdé àwọn onímọ̀ nípa ọ̀rọ̀.

0: ni oruko Olorun Ala pelu atileyin asiwaju eda to nje Muhammad ni mo fi ki mumini ati mumina blessing Christ lapapo blessing bile patana mo ki o ibanuje wa ala ofo Olorun Ala kuni fi kangun aye ni kokan wa o oruko timi ni King Dr. Asiwaju Adeyemi Akrele ti mo je alase atulu darile sewu san bile agbaye ni Dr. Worm International Apps emi ari agbomola ile Yoruba oba isegun agbaye asiwaju gbogbo ni segun ibile jaki jadu ile di Nigeria mo ki wa pe a oni faise lo gba o oselera o bere ni ilu Ilorin to ba ti wolu Ilorin so pon lo si odota to ba dodo ota bole ni lepo 80 grace filling station asi shopping complex tawa of egbe ti lepo 80 grace filling station ni ilepo alade ni npele epo tele o ti wa di 80 grace filling station bayi asi shopping complex of egbe ti lepo eni to ba ti wa gori oke complex yen to ba ti ngo step yen tan owo ise office wa la ko ma kala post to ba ti gori opsia asi complex yen tan egberun kan lowo card egberun kan abolo ogun apapo 25 aparun ajegun ofeni ero igbalode ofeni won to ba ye pe kesi ti e food treatment lojomo ta kan so pe asiko to mo wa ni asiko to mo wa ni ti se pe ko orogun lasan kan lo bi lana ti e ba ti je ohun la ti so fun elomi be to ye pe tin se ogun aye ni bi lana ti e ba je la so fun o fun o to kefin pe olarun oju abo olarun aya olarun lapalapa abo olarun mujemuje abo olarun latalatan abo olarun ginisa to nke sipo lorun nu en gbona o ti wa fun ledaro edabu abedaro sun njo wo ti wole oko to ogbopa ogbopo to fo len oju olohun nigba o pe to ba sunkun wole si ari agbomola ile Yoruba oba isegun agbaye asiwaju gbogbo ni segun bile jake jado ile nje wa dupe folohun oba ya ton pe gbogbo ya ari agbomola ile Yoruba mo tun ja are gbogbo fun egbe apapa agbomola ojo of Nigeria egapon awani joba fun ni ari agbomola Nigeria limited awani certificate ari agbomola nbe lowe ari agbomola ope meji be ni ope meta o o ti sumo gbodun mai o ti sumo 30 years ti le sewu san bile mi ti wa ni ilu Ilorin feyin te wa nwa ilu Ilorin to je pa won o se mele nba so awon doctors wa le nba te la fani ati be mi gangan ogunjo osu keje 20 July le mi ari agbomola ile Yoruba oba asigun agbaye asiwaju gbogbo ni segun bile jake jaro ile nje ani ma wo Ilorin bo tun fele ki gbogbo omo egbe apo ogun bile ni ilu Ilorin habasitika association of Nigeria am ani governor ni kunle Kwara fa won to ba fe darapo megbe apo ogun bile a so bi ti governor wawa a so fun bo ti ri governor to fi darapo fun won to kesi pe olarun oju olarun aya olarun mujemuje olarun ginisa o ti fa idaduwo fun o to abi won to kesi pe o ni arun ibalopo ti en le ko laarin okun sobirin to o ti affect omi to le wuro laarin okun sobirin abi ti ti en se wo oni jedi jedi o ti wa ko lu nkan mokunrin abawon arun ibalopo to ni o ti ko lu nkan mokunrin to ba ji laaro ti en maf current wa ni abi o ti egbera papa to ti ni dakole abi nti woni anu asuki ni o wa lo mo goji onu o da bi omo odun 15 ni nkan mokunrin mo ti kiri si laarin jobo kala bo se meji la fin tojo asuki nu adun ti wa bu enini bi tun ni ma dunde wo to wa kesi pe nanu anjaka oko ni woni elewu gbedu to ba ti gbegbedo onu agware abere si ma ja oko e kakiri ara abere si ma ja oje oju obere si ma su ti kolu kolu nkan ba ti kolu nu ara e so adi pe iru eni be oni cataract boy ti ni cataract o kesi pe keni funfun kan le duro sare ojo e cataract ni abo wo yen kan dabi gbeyan o ri blue o ri green to ti ni glaucoma e gbo kinanu ni won ni nanu ajaka oko elewu gbedu jagun labi jo lara bi owa enku na tun pada di o kinanu ni pe be ti nanu ba ti wo dun agwara opolopo kan ni ma ba je nu ara o abi won to wa kesi pe olawoka abo ni ejeru abo ila ku igbeta won lo mi pe ni romantic abo ni sangu sangu gbo be si ma so wa ani bo ngbe nkan le bo fin kara in attractis wa do ari agun la wa dupe folohun oba abi ti won ni ejeru ni opolo de bi pe o ti gbowo atese lowo re ti ni so abo ti gbenu lowo re abi ti wo ti eni paja paja lowo paja paja lese to license ara masin beta ma lo fun le se wo sanbile wa ero gba lo di ofe ni la bebe wo to wa kesi pe in ti wo ti eni pa kini ta won lo mi pe ni ania abo nse be ni on je geleri gbe ga lon wa fa sayin lon ba wo ko ko ko fe wa ya wa yo ra ya fe elomi lepo lepo ko ri gbona de ogun aye wo ni ba wo ja won na wa du ari agbomola ogunjo osu keje 20 July egberun kan lo card egberun kan bo lowo ogun apapa 25 aparun ajegun ofe ni ero gba lo di ofe ni wa tu kesi e ba jo mo food treatment bi la na ti ba ti je lati so fun ero ba ni soro mi ni ka to mo dagbere 08022656565 08022656565 emi ari agbomola ile Yoruba oba isegun agbaye asiwaju gbogbo ni segun bile jake jado ile Nigeria mo dagbere pe masalam wa ile ni ba
1: ode o Hola, my young man, do you? But you go to Genu Edale. Hola.

0: kaabo kwada asaba le
1: lekeji
0: omo bi o ba won ni kalu buse so ti won awon eyan nikan foju eleyiwo awon nikan foju eleyiwo ko se nikan ti mo ribu
1: be ni o
0: to ni kalu so na loko re ti
1: en
0: to noro loku to won ma wa jo
1: yo wa jo bi eni jo elubo pe ewo ni ki ntele ninu gbogbo
0: e
1: ejibe amina ya la
0: life of papo lo polo
1: pe jo
0: awon eyan fi atejise ranse lorisirisi o
1: nipa oro ilera
0: o Olorun wo gbogbo wa san ni
1: ami o
0: Olorun wo gbogbo wa san
1: ni o
0: Olorun wo gbogbo wa
1: san ami o
0: lereru o omo bi toda
1: nkan kan goro
0: Olorun o saanu ni a bere si ni mu wa loko kan
1: se ke mo ki wa ke mo sa wa lori eto yi ke mo se wa ni e pele mo wo le mo rora
0: like
1: awa ganan pe ni lofe lofe igbala banjo mogbede lofe lofe iwosan banjo mogbede alabi ha
0: ati wa gbede bayi lo
1: ti o
0: onimo nipa eto lewa apostle jeremiah ajani won mo fi down si loko kan ijiji
1: ejeji
0: be le je
1: gbogbo eyin te ti fi bere sowo e mo so asupiye e mo so mo ese
0: to e keti ke gbo
1: eju be
0: to ba wa se be a mo a mu wa sori platform ko mo lori whatsapp
1: e yo
0: bere yi ati down si a mo jule nbe tawon eyan mo keko nbe lagboro olohun ba e ja teti be le je ka bere si ni bo
2: mo ki wa ni gbogbo bi ti afefe eto yi ba nfe de oruko mi ni apostle jeremiah ajani ti mo je olulani loye olugbani nimaran lori eto ilera wa lori afefe lale yi oniruru awon ibere ni o tun ti pe amukale ile ti a o si ma yanana ni okokan o ile ti a okoko ma salaye lale yi ona ni ti omo kore katani awon ti pe ogun odun ati mefa 26 years ele tan ni pe nkan mokunrin awon ko fi gba kankan gbera dideri pe koda ko si egbera ko ton lo le pada won ni nkan mokunrin awon ogbera ri ele ti a npe ni primary erection dysfunction or ta le pe ni impotent won wa lawon ti lo si orisirisi ile iwosan lati sayewo won ni nkan kan o se awon ta ba kesi bi ati so yi yo je nkan to ru ni loju lati so wipe nkan kan o se won ki nkan mokunrin o si mo gberari ni odidi odun 34 imara ti ma fun iru eni yi ni wipe mi o maru hospital ti won lo ati iru awon akose mose ti won lo ri nibe bo o ni awon to specialize lori in to jomo nkan mokunrin ati nkan omobirin so a ni awon urologist specialist abi endocrinologist nitori orisirisi kan lo le sokunfa ki nkan ọmọkùnrin ọmọ dìde rárá o le jẹ anatomical condition so o le jẹ anatomical condition o le jẹ hormone imbalances then o le jẹ nerve tabi blood vessel development impairment so awọn nkan mi na bi congenital malfunction o le sele congenital condition awọn certain medications na le contribute si to le sakoba fun nkan mo pe ko mo le then lopo gba psychological issues event o ma contribute si nkan mo kore eleyi ti ko ba gbera ta ba ti ri awon akose mose

wa se ayewo omo wa wa wo fascicular wa wa wo fascicular lati check vessels by there is a vessel block block vessels wa de se psychological test fun wa de anatomy so anatomical condition gba mi na o le so confare so wa de fun wa ni awon ilana ayewo to ba ye ka se hormone ni a ma se hormone level hormone imbalance test won ma ye wa wo anatomically won check vessels wa won wo cardiovascular tract wa bawo lo se nsise si bawo ni heart wa na se pump blood si so awon kan yi ni won ye wo denu denu so urologist abi endocrinologist specialist eni awon akosemose to wa nigbanu eleyi ki a lo ri won ki won si sayewo pe nkan to sele ni oya lo eni be je ni to ni stature to kere ti stature e kere so ti stature yan ba kere mo ti so lori eto iri pe yan ma ni tan pe ni development impairment o mama slow so ko ni tete wo puberty stage gan but 26 o ti wo late puberty gan so kiru eni be ko lo sodo awon akosemose Ibeere mira ti a o tun ma yanana lori eto fun tale yi meji ni a ma kupo ni bi tori mejeji jora won ena ni ti eni ti won so wi pe nkan osu awon o ma nse sege sege bo tile je pe won so dede ojo ori won sibe wi pe ti awon ba ti se nkan osu o le mo wa losu ti nbo o tun le fi bi osu meta kale ko to di pe yo tun wa eni keji ti won awon so wi pe awon ti pe 52 years wi pe awon ti wo won ni yawo awon ti wo menopause pe sugbon awon case pelegba to tuwa menopause yi ko kin interest ninu sexual intercourse ma so ni so kisi da eyan na ni pe mo ti so fun wa lori eto pe ti eyan ba ti le wo menopause ti age ba ti le wo 52 years that is average menopause average age for menopause so hormone estrogen ele to ma lubricate to ma increase libido awon obirin o ti ma diminish it ma diminish ni pe o ti ma reduce patapata so o ti ma ma lole o ti ma ma lole obirin ti ma ni tan pe ni vaginal atrophy so dry vagina obirin o ni interest mo yato fun pe psychologically ko ni interest ninu e elekeji ni pe to ba jaja lo si o ma wa painful ko ni pleasure to wa ninu ibalopo mo idi je fun ma lose interest die die niyan so imara me fun yen na ni wi pe bo we ku ba se mo ni se fi boju so gba ti o ti ri be tele te pe condition lo mo to wo be yen e ma allow for play dada e jo mo sere dada kun wo ma wet abi ke mo lo artificial lubrication so te ba tin lo artificial lubricant o tun ma je ki o won tun ma enjoy re ni won babo e jo ma sere dada ke mo fowo touch gbogbo sensitive part ni ara won o de ma improve elekeji ti eni nkan so won ma se gege ni pe o se se ko je pe won ti sumo awon na ti sumo menopause bo tori ti an ba ti ni sumo menopause mo so fa pe 3 stages ni menopause ani premature menopause ani early menopause as ni average menopause gangan which is 52 years so ti oba je kon ti sumo menopause nkan so nti o fi mo pe ti sumo na yo ma dagbere yo ma lo yo ma pada elekeji to tun se se to fi le ma waye be ni pe boya won gba family planning ti family planning yi je iru yi ti ko ba won lara mu o le mo ki nkan so won ko ma se sege sege eleketa to aye pe won ba ni infection so maybe there is a certain infection bi PID aba won infection mi so o le se se ko mo ki nkan so won koma se sege sege so awon kan yi igba ba sodo awon akosemose awon ti won odo gynecologist ni odo akosemose ti won lo lati lo se ayewo awon na ma se hormone profile lati fi mo kin lo mo se hormone level won lo de se hormone hormone won e lo reduce ene ko so fi sege sege mani abi won ti wo menopause abi aisa kan lo so kun fare so ise kan ki dede se lori oro ilera e kan kan di ma sele awon apere kan fi ma yoju so bibere awon mejeji yi bi o ti je niyan so ti ba ti sayewo won lori kini to so kun fa nkan so won to fi wa irregular wa si fun won ni itoju to peye yo si ma wa bo ti ye ibere miran ti auto ma fi si si lori eto ona ni ti arakunrin ti a send message pe nkan omokunrin awon won lo tinrin
won ton ko phrase yen pe bi orun alangba won ni iso tiny like a lizard neck so to a je pe en ti won mi na ni pe nkan mokunrin awon tirin bi orun alangba mi ro pe aisan kan tabi disorder niyan so ototo ni olorun ma da olukuluku so stature kaluku de ya toto ni won ba gba to ba tin gbera to si n wole to n jade ni aye re ti o ni diwo mi ro pe yen ye lati pe kiyan wo bi aisan no ti o se pe nkan to sese bere o ti wa nbe tipe tipe so then ele ibere keji ni wipe won ni pe ta ni awon specialist wo awon akosemose wo la won le lori lori oro urinary tract infection iyen URTI so to je aisan oju opopona ile ito so awon urologist specialist ina you know, ni a le lori urologist specialist awon ni won o se ayewo wa so ti boya enebo ni sensation te ba fe to abi to yin se se ku se ku abi te ba fe to oju ara nta yin abe ki se pe awon discharge kan yato fun ito o jade loju ara yin te ba ti lori awon urologist so won a se lab test won a de se physical examination fun wa won a fi wo wa won a de se itoju ti oba ye fun wa so bi aye kan ba wa wa so yo je jade nebe a si gba itoju to ye o mera ti a to ma fi esisi lori eto ni ti baba eni adota odun 50 years eleyi ti oni wi pe eyin o se se ko je pe eyin na ni won salaye pe eyin ma nru awon lati bi odun marun la won se ti wa lenu re eleyi ti awon se ti gbiyanju awon ti lori sirisi nkan ti bile ati ti ogun oyinbo sugbon titi di akoko yi awon o ti ri alaafia to peye lori aisan na to se nda won la mo ojo ori yin 50 years awa ma mo a ma so papo mo iru ise ti e nse iru ise wo ni e nse se agbe ni e nse ni abi ise agbara ti e ma gbe eru wo abi to je ise ibere because ni eyin wa ani lo ani kokan ti a npe ni spinal cord nibe nibe ni awon ani awon le kene marun nibe lumbar ani awon lumbar marun nibe to je vertebra so awon kan yi won si awon kan to je bi balance socket to je bi joint nibe to je pe bi ati nbere ta nlo soke in lo ma wear out a npe kan ni lumbar spondylosis a n pe aome na ni lumbar spondylitis lori sirisi bayen o le je pe egun eyin wa nibi eku di yen o le je pe o ti jina sira won o ti jina sira won akoko niyen omi o le je pe ati sise agbara ti egun yen ti o no disc so o no disc to wa nibe so iyan lo le ma cause iriro to ma wa painful so e kan to ma nsele na ni pe ojo ori ati awon iru ise ti yan se e lo ma nko ipa to po imara ti ma mo ni pe je ka lo sodo awon akosemose ka lo ya foto eyin ka lo ya lumbar sakara ti a ba ti ya lumbar sakara o ma gbe nkan ti o se se ko mo sele leyin yen wa awon kan be nibe to je wi pe ko ni treatment e ma manage e ni leyin ni to ba lagbara to ba le se surgery ni oku so most of that lumbar cases be ba logun yo relief to go by to se tan yo tun bere pada awon mi to pe physio therapist ni eni lo so to pe ma ma se physio e de ma change posture yin so be ba joko o yo ni posture te ma ma joko so lati fi ma relief pains yen

0: laye ta wa lodi oni owo kan ti ku lowo ta yin mu si toru pona kan wo jamo la fi nilo lati wa kun irin ese wa atokunrin atobirin atomode atagba afika jaramo gbogbo ona to wo ti le jade fun wa to wa legit yato si ka lu jibiti yato si ka mu kan makan yato si pe ka sare asapajude akanse eto to so awon eyan do lori reti le se design your life gbe kale eyi ta pa kori e ni Capital Power Symposium eyi ta se ni ko pe ko pe yi opolopo eyan ni won ja anfani nbe awon ti won wa anfani ije lo wa nta won lara pe dakun gbawo letun se mi igbawo letun se mi lo je ka gbe special edition yi kale fun gbogbo eni ti o ti kopa lati wa je ninu anfani na
1: e je ko se re leniyan
0: won ni mo se nki si gbogbo eniyan emi ti ri mo ti debe mo ti confirm e anyone today bo se se na line na line na line re
2: o ma china mi e si
0: just if you wa wo gbo momedoke e lowo
2: ibayi lola erun lo so
0: mo gbagbo pe to ba lanfani lati farabalẹ gbo eto yi akanse eto yi o dupe fọlọrun o yato si gbogbo ite tin gbo latẹyin wa e ko wa nbi e ko wa lohun sugbọn eleyi ona abayo si isoro airowona airowono elomi fe dale ise sile elomi
1: ododo
0: ona atije atimu o ni orọrun fun won baba wa riru ona ta fe soro nipa re yi e ja joto ka wa mo pe looto asọlọrun fe nikan jo enikan lo ba le jo mi ba ti bere alaye nipa Capital Power Symposium yi e ti mo pe looto nkan to ye ke ko pa nbe ni e ku kale alejo mi e gbon soke banki gbogbo ara le
3: mo ki gbogbo ara le lomode lagba onisowo onisowo onisejoba ati gbogbo ti to ngbo mi lowo lowo bayi oruko temi ni ambassador Fatiu Adesina gege bi awon kan ti mo mi tele atawa ta ba sese ngbo mi fun igba akoko mo je asoju fun ile ise kan ti anporuko re ni Design Your Life International Group
0: Design Your Life International Group yi kini ajo yi wa fun gan sa
3: gege bi e ti mo wa tele Design Your Life International Group yi je ajo kan ti won gbe kale lati fi ran opolopo awon eyan lowo nipa bi awon na se le mo ri owo lati fi se fuja oro aje won abi gbo bukata kan ti won ba fe gbo lala ise pe won mo yawo abi won mo je gbese kakakiri te ba wa wu awujo wa leni e ri pe dije mimu nina lilo fun opolopo awon eyan o n bo si apo inira latari pe bi situation economy orilede yi bi o se wa awon ebo alawo funfun ti won sponsor wa o tutu wa fun wa lanfani lati ran opolopo awon eyan lowo pelu Design Your Life International Group yi ohun lo fa ta fi wa gbe to kan gbogi kale ta pe akole re ni Capital Power Symposium
0: gege be se nso ti ma ba gbo yin yi daada eyin duro gege bi ajo to ngo itura ba awon eyan latari bi oro aje orilede wa se dagun
3: be ni olotu gege be yin na se mo opo eyan ni e fe ki awon eyan ki won mo bi ti ohun tin ri je ko mo bi to ohun tin la awon ti won ba wa nse gbianju npe bawo la won na se le ran awon eyan lowo pelu ona ti awon ti mo ta won lo ta won fi nla se won pe iru awon be o ye ka se kini ta ma ki won kuse emi gege bi enikan eto ti a gbe wa sori afefe leni ohun gangan ni o jigbe si aye temi gan na pada si ti dada mo je enikan ti a bi lati idile kan to se pe a ni owo lowo jije mimu ko ke se rorun single mother lo raise mi nkan bi osu marun ni mo wa ti mo ti lose baba to bi mi lomo emi ni kokko lo bi o polygamous family ni ru family wa number 17 de ni mo je awo ri gbadun baba je ti baba fi lo eni to wa je ya fun wa to wa bi wa awa meta lo bi fun dadu wa awa meta ta yin na ni won wa nko je ise osi iya ohun la fi lo ewe la fi gbe gbe sai ateni tin do nje meta lojumo a rowo lesan kora rowo le we san ama sport ka kiri ni ya mo bi ka ma gbe le ni ka ma gbe le ni ka lola ba se gbe igbesi aye wa ni
0: e wa nwo awosun
3: to wa je nkan to ma kan mi lominu gege bi atigba ti mo ti wa kekere lemi na ti pinu lati kekere pe ma je nikan to se pe lawujo o ma wa lawujo awon to je pe awon na ri igbesi aye won se ti won ni owo ti won ni oro ibo ninu kan ti a ko nigbati a n dagba bo won ni pe teyan ba lo lewe leyan o je eyan won ni ka lo lewe ta ba se lo lewe ka ka wi wa dara ta ba ka dara a para jeyan a lo lewe loto a ka wi dara loto sugbon diwe ti gbogbo nkan se ri ni economy o wa da bi pe certificate ta gbe ra ni ko fe wulo mo certificate ko lo mata mo laye sin certificate lo para mata
4: o e ku lakaye
3: mo para wa discover pe ipele bi marun ni gbogbo eyan pin si
4: ipele marun
3: ipele kan a pe awon ni financial crisis awon eleyi kan ko work fun won o man depend lori awon elomi lati fi gbo bukata lati fi jeun awon kan o man reti latodo enikan egbon aburo o man reti ti won man bu won lowo ni awon ele o ni kankan ti won se ala awon kan ti won wa ni financial instability awon ele ni ise lowo lo to bo ise ti won ni oto won je salary won oto na ere ti won ri lori worobo ti won ta oto na awon yan wa ni financial instability iru won lo man saba je gbese lati fi gbe igbese aye to won ala awon kan ti won wa ni financial stability level awon ele ni ise kan to ye pe owo yen si o si wa manageable won le ma live life won lori budget won ko le se jura won lo ni
4: won wa under manageable condition
3: under management la won fin live won ni gbo won gboro se jura won lo iru won o le man na ka si ebi iru won o le man na ka si ara iru won o le man na ka sojuru mo ibi ipele meta akoko yi ibe lati man saba ri awon ti won lo lewe ti won ni certificate lowo atu ala awon kan ta wa ni financial independence level awon ele tutu ko ni pele awon le naka si won ba sugbon o ni limitation ibi ta awon de na le se de ala awon kan ti won wa ni financial freedom level iru awon lele owo ko ni problem won mo won tun won ro ni si ni pe bo la won se fe lo owo titin wole fa awon to ti po yabo aye bo la won se fe lo lati fi tun igbesi aye mo la keji se se ba ri summit ta gbe kale yi capital power symposium yi bo la se move awon eyan lati whichever category ti won ba belong si ti won move si financial freedom level
4: ti won fi lo si next level
3: ta won no fi wa ni financial freedom level eh ta asiko ni gba mi lati se alaye pupo sugbon ma gbianju lati se kekeke so that awon eyan le ri reason to fi je pe awon gbodo wa iru summit ta wa yi opolopo awon eyan reti pe ki joba wa save awon abi joba ni o change situation abi kini kan ni se ri ite mi ni gbagbon re ni pe ko si ilu kan to le ju agbara awon eyan lo awon eyan ni won ni to lati fi live ni ru ilu be bi ilu wa se ri nisin e ri pe awon kan wa ni the same ilu te pe won si koro jo won si lo won si dada dada ojo ibe la si ti awon kan te pe won ni ise o si ohun iya la won
4: si lo beja won kan lojumo
3: te ri pe inu ilu kan na la jo abo ani different category of people ko la awon kini kan to ye awon ni yi ti o ye awon to ku iru awon oye yen la fe la kale fun awon eyan
5: ni bi akan se eto capital power symposium ti a fe se yi
3: se ba ri won so kini kan won ni awon ti won ba se igbese ko si kankan ti o change life won tori awon to ba se igbese ni ran lowo ma nde fun
4: iyin o tumo si pe heaven help those who help themselves
3: exactly olotu alakoko nkan tawon yo je lanfani tolorun ba kada pe won wa ninu awon ti won wa selected lati participate ninu summit won get nkan tan pe ni health consultation session odidi osu kan ni won fi ba lofe teyan ba sanwo fun health consultation tan so ran pa ni pa be obo ni ilera ara awon eyan o si mo pe si tori teyan ba lowo gan teyan o lalafia won lowo lowo loni so over 15,000 half awon eyan lofe
5: ti won ba ni anfani lati kopa ni bi capital power symposium yi
3: won mo ni access lati enroll ara won yàtọ̀ sáwọn àtàwọn ọmọ wọn sí business academy wa
4: tí
3: ẹ bá fẹ́ register sí business academy wa normally owó ti 20,000 registration fee nìkan pé mo kàn fẹ́ gba fọ́ọ̀mù fọ́ọ̀mù business kò eléyìí kọjá bí wọ́n ti ń kọ̀yàn ní ẹ̀kọ́ tí ò wúlò ibi láti kọ̀yàn bẹ́ẹ̀ yóò ṣe dominé ara yàn
4: òun
3: àá sọ̀rọ̀ pa ẹ̀
4: kẹ́ tó mọ̀ bá a lọ ẹ dákun sí kìí ṣe pé summit yìí ẹ kó worobo láwọn èèyàn lọ́wọ́ bí ogun bí ìpara pé ẹ máa kiri ẹ kí kẹ́ mọ̀ mówó wá.
3: rárá o sẹ́yìn ní tọ́pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn believe ni pé hard work ni máa ń jẹ́ kéèyàn dolówó náà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ kì í ṣe kéèyàn mọ̀ ṣiṣẹ́ kárakára ní sọ̀rọ̀ dolówó ìmọ̀ ní sọ̀yàn dolówó mindset ní sọ̀rọ̀ dolówó sẹ́yìn ní ta fẹ́ ṣe ní summit yìí òní ká educate àwọn èèyàn nípa àwọn àṣírí táwọn náà lè lò láti fi kó ọ̀rọ̀ jọ láti fi dọlọ́rọ̀ láyé
4: nǹkan
3: ẹlẹ́kẹta tí wọ́n tún jẹ́ láǹfààní òun ni publicity ẹlòmíì ní business ẹlòmíì ní brand tó ń wá publicity fún tó wá kí káwọn kan bóun gbé business
4: ìwọ̀n káwọn èèyàn tún mọ̀ sí káàkiri
3: a ní public range tó worth over 50,000 tàti lè help àwọn èèyàn láti publicize the brand wọn publicity yẹn gangan fúnra rẹ worth 15,000 a tún wá fáwọn àwọn èèyàn ní babambari ẹ̀ẹ̀kan ní ìgbésí ayé opportunity tí wọ́n lè fi partner pẹ̀lú international business platform kan tó lè mọ sanwó fún wọn títí for the rest of their life ní ìgbésí ayé wọn a tún fáwọn yẹn lúrú opportunity yẹn ṣé wàá rí gbogbo nǹkan tí mo ti kà kalẹ̀ yìí ó ti worth over 50,000
4: bẹ́ẹ̀ni tàbá kà dáadáa
3: ó ti worth over 50,000
5: ṣé wàá rí ètò capital power symposium tí a gbé kalẹ̀ yìí
3: ticket policy lè yóò fi wọlé
4: ticket policy
3: lè
4: yóò fi wọlé
3: so ticket yẹn instead tí wọ́n fi san adúrú owó tá a kà kalẹ̀ yìí tí wọ́n fi access gbogbo nǹkan tí mo fẹ́ fún wọn láǹfààní 5,000 péré ni wọ́n lò
4: 5,000 naira
3: 5,000 naira péré làwọn èèyàn ó fi jẹ àwọn àǹfààní tí mo gbé kalẹ̀
4: rẹpẹtẹ wọ̀nyí
3: ẹlòmíì wà nínú ilé tó ń gbọ́ mi lọ́wọ́ báyìí tí wọ́n 5,000 láyé tinubu yìí téèyàn ò bá ṣe kinní kan ṣàìníyàn bo le yan se kuro loju kan abi teyan wa mistake ta won yan ma saba se ndaba ni ta lo fe do loro ta lo fe lo ta lo fe je yan o ma lawon awon ta lo ready lati pay price lati fi ko kini kan ti o change life yan
4: nkan ti o te so yan do lori re ti wa lo fe
3: ke wa lo fe
4: e si se fun ni
3: e ma duro owo ta won yan fi ran mo lo le iwe to fi si se 30,000 se 50,000 bi yan se wa dominera to da multi millionaire o ni kan ta gbe kale ti ya ni ka won yan wa se this is the same opportunity ti mo ni leni I've made millions of naira in profit in my business ile ti mo nko fun mo mi mo ti fe pari re pelu Ọlọrun
5: opportunity ti a fe fun awon eyan nibi symposium yi
3: emi lo lati fi ran ya temi lo si meka the same opportunity lati fi ran opolopo awon eyan lowo nikan bi odun pa abo seyin la fi de eyan 1000 1000 pesos la fi the same opportunity ta fe fun awon eyan na ninu ka awon eyan ma wa toro je abi ka awon eyan na ma wa se fun eyan ewo lero bi o ye ka awon eyan mo loto
4: e wo bi te ba deun e ba mi na book slot kan kale e dakun mo beyin ni
3: lati book slot a pe number kan lori eto awon eyan wa te atejise si number yen ti won fi show interest pe awon interest lati wa
5: fun capital power symposium ta gbe kale yi
3: se wa ri number ta fe pe ati atejise ti won te yes na ni won te ko le rorun fa awon eyan koko se ati atejise yes ni
4: yes
3: na ni ko te koko te yes now nkan ti ma tu wa se
4: lo le lo wa ni o te yes yon ta ye gba
3: se ri gbogbo eyan tolorun ba kara pe won te yes si wa aye gba won lati participate ninu ke won ti show interest pa won ready
4: to
3: lati pay price lati fi wa ni summit yen
4: to
3: gbe mi asike ni kan lori eto eyan 50 akoko ti yes ti won ba kokko wole eyan 50 akoko
4: eyan 50 akoko
3: ti a adota eyan ti yes ti won ba kokko wole lori number ta fe pe 1000 naira pere la won san
4: 1000 naira pere
3: awon to ni ma ba won san 5000 1000 naira pere la won san
4: sẹ́rin tá à ń wí báyìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ni mo ń gorí afẹ́fẹ́ wípé ẹ wá jẹ àǹfààní ni ẹ wá jẹ lọ́hùn kò sí yìí tá a fẹ́ sọ tẹ́ ẹ̀ tí ì gbọ́ rí ṣùgbọ́n eléyìí tá à ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ lọ́wọ́ yìí ó yàtọ̀ sí gbogbo yìí tẹ̀ ti gbọ́ sẹ́yìn tẹ́lẹ̀ torí pé ètò yìí nígbà tẹ́mi gan ṣàgbéyẹ̀wò ẹ̀ mo rí pé ó tó nǹkan téèyàn ń kówó lé lórí torí ètò tó ń sọ̀yàn dó lórí ire ni bí wọ́n náà bá wá definitely tó o bá kópa ń bi ètò yìí ta pe ni
6: capital power symposium
4: dandan ni ko fadua ranse si mi biyanju ko wa nbe e ba nju number na sori afefe
3: number ti won te atedise yes si
6: 091 092575757571 3434 lekan si 091 092575757571 3434
4: bodo ti waye ojo wo ati dede agomelo
7: ojo saturday ti adojuko yi ti nse ojo kejo osu ti a wa ninu re yi ni eto yi ma waye ni Kwara State Library to wa ni agbegbe post office ni ilu Ilorin ago meji osan gerege ni eto yi ma bere
4: tu eyin eyin wa gbogbo alaye ipata le ti gbo isugbon e ti gbo tun be ba de inu eto ta gbe kale ta pe ni capital power symposium yi e tun gbo winrin winrin e gbo wule wule lori awon oro to le so yin do lori re to le so yin do lowo agbangbe teyin no ku oni po losi te bo si po lowo pelu aseledumare bo ba wa nbe dandan ni o dupe fọlọrun sa e ba tun number yen pe lẹ́ẹ̀kan sí
7: 091 092575757571 3434
6: lẹ́ẹ̀kan sí
7: 091 092575757571 3434
4: kò jẹ́ bó ti lóhun ó jẹ́ ẹ̀yin èèyàn wa ẹ já ṣe gírí kájọ kópa níbi ètò yìí àkànṣe ètò capital power symposium yìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn náà ti jàǹfààní ńbẹ̀ àwọn tí ò tí wàá kópa rárá ńbẹ̀ torí tiwọn la ṣe gbé special edition yìí kalẹ̀ mọ̀ dágun lá ó lè jẹ́ gbégbàdúrà sí tọkàn rẹ ti ń pòǹgbẹ fún tipẹ́ tí ogun àìrínà àìrí lò tí ó fi dohun ìgbàgbé nínú ayé tiẹ̀ náà títí ìgbà míì tẹ́tù máa gbọ́ wa
7: 091 092575757571 3434
6: lẹ́ẹ̀kan sí
7: 091 092575757571 3434
6: ire o